0: Bagada. Wabare kuanga kuri. Kamuita Musa Bagada. Yo wano. Tuhade na kuruwa kumikaru wakuna. Kuruna kuruwa kuna. Kuruwa kusatu yanko nako. Kuruwa kusatu wawo. Nangambo wange mnyuanyi chechili wawo. Anti ono Musa Bagada baba. Wano mchibuga masakansi nange muendi. Njinja kuku onako. Nalindi yao kuruwa kuna Musa Bagada nganko nako. Nangambo wai mnyuanyi oliwa wendi mchibuga wano. Ntinange ndi wano. Nalindi yao Musa Bagada nanji wake chivera cha gurini. Kwa chivera cha gurini ochimani. Chivera cha chila galanga chiju debiba rebienja ulo. Michungwa abishi. Muli chimunga chiliomu. Kale na mnyuanyi kwa galanyo. Bamu ita Musa Bagada. Wabare kuwanga kuhuli chiganda change. Wabare jie kuminako. Kangweno. Hello. Hello. Wabare kuhuli disa. Mazima. Hey. Tebyo kumpuli disa. Vivo vya mpaka. Ngane simye. Flavia.
1: Wanji.
0: Je, chidi wawu?
1: Mwanyo wanji.
0: Hmm.
1: Olio chambwe.
0: Zasina tabu.
1: Nakitembu uze.
0: Aha.
1: Mwantu wana wali mu Uganda.
0: Hmm.
1: Nemko besi.
0: Noko locha? Neti wako jituli denno.
1: Kugani?
0: Hmm.
1: Nemko besi.
0: Aha.
1: Ena nomanya nti nono Flavia.
0: Hey, hey.
1: Nange nepia.
0: Mazima. Hmm.
1: Bade nize kugamba.
0: Ntino.
1: Nize ngilije bambu kinde.
0: Aha.
1: Iboli.
0: Hey. Ahari. Basto sagambi. Hey. Mbwayaga la kujeo kechitovu.
1: Ate chitovu yewa.
0: Aonange simanyu mna. Anna, amanyanti nuli walio gamba Flavia emwe chitovu.
1: Marimbe la mna kaira si chitovu.
0: Kati
1: mkare egero.
0: Kati basto sayagela kuja mkare egero.
1: Tenga la mboki nzeda.
0: Baku mboki nzeda.
1: Atina nondikaba ntuzabiri.
0: Wange.
1: Wange.
0: Kati.
1: Eyo.
0: Ababili omu waachi.
1: Eh?
0: Omu agenda kola kunsonga zaachi.
1: Omu agenda kola kuzaka unga kumuliango.
0: Aha.
1: Omu agenda kola kumunyigo wali ona.
0: Kuzaka unga zeziri wa. Wanji?
1: Ezo kulia.
0: Mbade ntidenti zo kumuliango jo kuingi langa kubakuwa wele. Kati ate kumuliango nti ate chichi.
1: Ati lenino kuingila nevi okulia.
0: Kati oro wa chitu ukabuli omu okumusa suloja chiga totia.
1: Yes, kiyomu. Omu yengenda baba izawe mazo musa sula.
0: Oja kubo mjemu.
1: Ati ulira.
0: Owang, alinda kwa tugene mpola.
1: Iye.
0: Omoja muja munga techina tuka.
1: Owo kumuliango ye.
0: Aha, owebi okulia.
1: Ebyokuya
0: yeye sija uya bulizi tobozi lyange. Sia. Ngania teka musendeze ebyokuya no kunywa mbwa. Ya, sia.
1: Anti nebyokuya sibya nyo.
0: Ei. Oli waji chikomanda Alex Sistole.
1: Takibombe ngoke mwogo mpande.
0: Aba kwa heka uboje wadde gwa baje wadde.
1: Kati tutesari leke.
0: Aha, kanya no mwana wa mandi. Tonu, mama wali ya msabila sala nunji kwe ya gala kulimi ya mwana wa mukazi.
1: Kumuli ya kwa kagwa vodamba.
0: Ah, why?
1: Kati nolava.
0: Bantunga toja basa sula.
1: Owe munda ya gendo ukulia mkubanga.
0: Mm-hmm.
1: Nya genda kuba kuteko yes.
0: Nga kwati deka kasao.
1: Yaha, ulitegera.
0: Hmm.
1: Kastaki malo kuzina mwao.
0: Aha.
1: Uda ngeenda itawa.
0: Oya gala kulia biya misinde.
1: kuhanga soko mm-hmm. mbaile kumagezi.
0: Sengo David ya gambi na ya jane koti ye.
1: Alina basa sudene kakubanga.
0: Hati ajana koti siya. Mtu we koti fe sengo David mtu ya no mutia.
1: E koti?
0: Gwamanyo mtu wakuba ne koti nenga. Eriko sidinti ngabaji temesa ambazi. Gwe otisanga wa.
1: E koti ajwe mama we.
0: Hmm.
1: Aki.
0: Mm-hmm.
1: Kwebu na obute.
0: Mm-hmm.
1: Awada mbote ze.
0: Hmm.
1: Akuba mugambi achanku pienja ulo na ye.
0: Nganda batu genda siga zao kubanga kubono ya gala kuduka misi inde. Kakati. Si.
1: Kati ndoto mugamba. Gungu manyo ya gala mugamba kacholo.
0: Hmm.
1: To mugamba gambi.
0: Ahulide. Ha.
1: Ani.
0: Bahulide bonna.
1: Ah, omu manitariko.
0: Mm, kale bati ba mauli ya gajia mtu uka.
1: Kicho gamba dani ya kuhari kwe unu obote.
0: Shii, kuhari.
1: Kuhari?
0: Haa.
1: Kata omu manitariko, ah.
0: Emizungo jazunge chumutasa kubeda kuredi yo.
1: Tariko.
0: Kuhari, kuhari, chumutasa kubeda kuredi yo.
1: Na we.
0: Kutinda avuli ya guagowa.
1: Mwe wanzike kumulamwa.
0: Aha.
1: Na donko huza gori.
0: Kaya kaya nso njaka zaaji.
1: Andi katilizo sisa wakupenu nga andize kana wevi obimanyi.
0: Engoli na banji.
1: Katilizo sisa eze nozidi ya no mwalo mu.
0: Kakati aja yona babili kubanga nina wabana bange wano.
1: Anjaga la gwe obatechi.
0: Aya nso njaka zaaji.
1: Mwana weka wabati mwana.
0: Nzendika wa mafuta gaa moyo.
1: Iyo kugambi chachi, biya guwari cha.
0: Ebi awa, ebi ya chachi. Chachi, ncha. Chichi ansibia chintu chimwani ya kwata kabbo, awe wali obuzibu.
1: Akwata kabbo?
0: Mpozi nonya na assistant wange.
1: Katisu kulikeweza wakula kabbo, tata sobola.
0: Saga na kuingiza.
1: Ate pasosike.
0: Asya.
1: Ate sengo.
0: Oria ya nula mugu wanti ato mteke kukabbo.
1: Wanga anzi.
0: Aha. Uh-huh.
1: Nekata nyenda kola kubia kuhimba. Kabbo sika sobola.
0: Hey.
1: Mwese ngapuri ya sobola wao.
0: Babu we.
1: Ngapuri ya wajia kola wao.
0: Hmm.
1: Wakuloba na kola wao. Wakulatujia mungo kulongo itakiasi wajia sobola.
0: Wali wawa na ngambye.
1: Iye.
0: Ha ha. Basi tosi bitufu. Soko ngambe.
1: Ata kugambe ni utayogede.
0: Ate njogela na awensi nizi. Basi tosalimu kungamba wani.
1: Ati. Kale kangene sange musilamu male muga mantina.
0: Simu silamu. Simu silamu. Basi tosi.
1: Bisje.
0: Mbele nawa sasi ba. Kahari bastosi. Ba olo nga batandi kadi.
1: Bisje soko linde viveko. Vya bastosi viveko.
0: He he.
1: Soko ambazo vina soko mpe ya kaimba.
0: Hakagamba katia.
1: Kaimba kachi vijigiri. Hakagamba flora.
0: Ei.
1: Hakaimba okamani.
0: Hadi. Nkamani na ya toli inga msajja.
1: Ani.
0: Goya galo kawo. Ei.
1: Anti kati ya gendo kubanga yekirijikiri ya imba.
0: Nyinga esawa zinona ya alibize.
1: Ako ya si.
0: Ogena kamu likodi ingilo kamuwe ndaba alibize wanubajeje bachi indaga.
1: Anti kateteye moyo ya ngami ya talibize.
0: Babu we.
1: Ye moyo ya ngami ya talibize kubajeje bachi ya alibize.
0: Yeee.
1: Kakati nore nsongi.
0: Kakati basto singolo bata andi kadi.
1: Okula chate.
2: Omugenzi,
3: omugenzi.
2: Ebyafayo
3: bye. Ebyafayo.
2: Nempale mu.
3: Abade nempale mu ne saki. Ebyafayo.
2: Omugenzi,
3: omugenzi ono.
2: Ulira
3: ekintu kya badamu manyiko.
2: Abade tayambala faja.
3: Ako munda abade takesala.
0: Aha. Agama tetewa Richard Ndaiga Robert Akuli. kubale kubanga kuhuri mnyuanyi nyanja masho gambo tia angambia salongo fulati yangamu yai nyu ndabila bali ya bukula kasasa kubale kuhuri za ingi ya Joseph Ejaga ugambo tia angambia omwana fulati yangali nabanji bulio munga mpa wanja ulo ngayi nabaiti divuban nangu ingine Joseph Ejaga da inkwiti babo yogambo cha angambia kwendi impa ya kaimba ka XC walioka no genda kari anange fulavi yobubaka angabu buika kumukumu wano kwa WhatsApp ngato today bantu ngaba ampa bubaka wano agamba chanu wakafume kampungu wabale kumanga kuhuli baba wabale jie kumia katu kamale kudio katunombia fobio mgenzu wano wano wantuali kurumbelwani banange wantuali kurumbelwani wano nalubaluani luno luno lubaluani nga tuwa bietu mumanyi kwa msajia wa fe luno lubaluani nalumbe kati tuwatuli kurumbelwani luno nga chetumanyi kumusajia wa fe batu itanga fe haba bachalibo mgenzi minywanyi jabada wangala nabo kabaje nabo babeko obugambo bwe bwe batu bwe bogira bwe bagira yo nga tusibula muganda wabwe mukwano gwabwe ne batuwa kazindalo ne bakatuwa ne tutandika okuwa ebyavaayo basebo ne banyabo buli omu kitiike bakungu baziba naffe mwenna omukama mulungi era zembeera ze weewaawo tubeebaza mwenna abasobodde okujja okutuwerekerako n'abatubeereddewo mu kiro mwebale nnyo mwebalire ddala n'abaddukiridde omulanga nga muganda waffe yakavambula mu bwensi eno mpozi muganda waffe kyetubadde tumanyiiko n'omugenzi
3: omugenzi
2: ebyafaayo
3: abadde n'empale emu n'essaati ebyafaayo omugenzi ono
2: ulira
3: ekintu kyabadde mumanyiiko ak'omunda abadde takeesala
0: awo nga tumaze okuwa ebyafaayo ffe byetubadde tumanyiiko ebitonotono kyali waffe bana kati awo nga tukubawo tutwekawo disclaimer awo bannange temuseka bwatyo akyali waffe bwabadde so kale abadde mu mbeera ze ng'ebintu abikwata ize abadde kale abomanyi bwatyo Saddamu Miki togamba otya kiŋŋambye mbu oyo kakooza bbeeka kyokka ne kakooza bbeeka naŋŋamba oyo sengo ne baasi to owange
4: owaffe
0: mwendi ogamba otya ggwe ezebo ani ono ezebo
4: abajjazi basima bajjemu akatuuyo
0: John Bosco
4: olo nabbo semikusa
0: nabbo zi
4: sebo
0: nannange
4: naye nga mwoli
0: mwendi muganange ogamba otya
4: oyo nno fulavu ya m muntu wange mpozi naye alinawo olusi alinayo abalala bangi
0: naye nga wuwo
4: nga wange kuva dda
0: leka naawe
4: sebo
0: olwo mutandika ddi bannange fulavia
4: fulavia anafuuka ndi basa
0: kyokka ali oli awo kyokka naye ali eno
4: butereevu
0: nabo singa obonyeebonye
4: ate oba tuŋŋambe ki
0: kyokka omusajja alina omukwano omutuufu
4: ompulira nandi
0: nkuwulira kati fulavia ogenda mukolera ki
4: fulavia oyo
0: kati
4: gwampa amagezi
0: akati wuuyo mukibintu abasajja babiri bamubuukinze dda kyokka abakampa meseji wano bandaga ate saabo boka waliwo abasajja abalala bo be bamanyi
4: otekedde etegeera tuli bangi
0: kati okoze otya obadde olina ebirowoozo by'okumuwasa
4: adde lusubira omuwasa
0: bambi
4: nali nalimuwasizaako
0: wamuwasaako nosooka nomugaddako ewammwe ensooka enneetereeze
4: mubude wenjala umanyo mubude wenjala kuna
0: ee nomu ga nomu sindika kumba zadi
4: has... mazadi ni muga amba toko gendeke wa mwe Lucy sizoni ye mmerwe netuka
0: kati wa mulimbo ocha gende mba zadi haba yambeke mirimo haba sanile kumazi
4: na musindika Lucy mzadi ya li ulwade ni muga mageno jilo ojanja mzadeo
0: atenga neche ya chinja ino kusinila kuba zadi amazi
4: Yesebo
0: anange kufolo tadanga
4: nakati
0: nabosobo nye mnye nomu kwano
4: kati wakati sezo na jimu waka tuyo
0: kuluno wabajemu kabugu mwaka
4: nika kwetulia mantuwe mbilizi baku wakala nyo redi ya budu tupajivako
0: mazima
4: Yesebo
0: wow Yesebo ila genji choki ya kwe mwade sinza bajamu wakatu uyo kuruno uja kubajamu kawewo osaga hako kana haba kawewo nze mkubulila wange
5: aga kwa tila kuplantia
0: anti ulida kakari kwa ingi nila makagwa msajja
5: kunze na yali ya ingi nila kamune
0: wakari kwa ingi nila makaga nabosi
5: ya ingi nila mkangi
0: hii kati atemwa mwatani kadine Flavia
5: akwata ku Flavia kwenzita
0: waji
5: amukwata ku kwenzita
0: kakati linda ko gwe kenyini ye gwe chiamani waba uru
5: asamu urbeje
0: wagamba gwe joko lagana na bachala
5: omu uru atapurao
0: ei Linda, kakati, omukazi bulijo mulaga jalila katiba mtu wala kori oku, wakavayo kati.
5: Omu uwa wa mulao.
0: Neda sebu.
5: Bija, bija yotia.
0: Jendi wakulogamba otia.
5: Wali wakule nume te wapu akate wange wetari.
0: Olunako uwa lero tuja sunga kuchapa sebu.
5: Awe nini olamu.
0: Hey.
5: Wazi wa Eddie.
0: Hey, wa Eddie.
5: Awe ni nje olwalero.
0: Aha.
5: No kujja mbeera wao nga tumukirizo omukolo.
0: Mazima ddala.
5: Kati na kubeera n'omuyimbi lujja tome Uganda. Nakujja ne katimu kange wana katono tono kubanga. Olojja kutula wao nga fetu kumbi ya ubira kao. Nako jako jitema atemao.
0: Ezebo.
5: Mwende wenzia we mkwata mwata kubia na omane na kujino bandangi katini ina training ya mazina aganyi kwa
0: hey hawaii mwende
5: kume lao kandimu kutikabiana
0: mtia
5: kandimu ya galuru gambo
0: nyaa mnangi ae mnangi wali mbiesu mga neyo mchala tali woba mtu teda
5: aa njia patika welinda kukumaka di training jenika na kibitu wa wata mala tonya kwa hile sivarika
0: hey anani why sobo
5: watu ogena kupiki mila jongo tema hile donge wano kujabu
0: tugena kujisa kata
5: romu hibi sikita we
0: hey
5: kumu shuri zanja kibani
0: aha
5: kiyo tukenda vera onyo
0: dala
5: nane nyo kukubiliza abali mubitundu vyo kuchapa na mugabo kayuchi nukule wano wona kagona mitemu ula chiyumba one mbaveneno saidi veno mistansala yona kako abali mbendo muli nyo mbabu nyendo kuja wano kuchapa nuswe chinene nye kumiti
0: ee laba chiri
5: wajeba nange baleme kutuswaza tuwele wao iske tukube
0: mazima
5: na kwa kwa wangenga basatu ne chitundu kwa soke chitundu kwa soke wa mulamba kwa hivyo Flavia emu mkare kilo nuta tone Uganda naka kwe chesi grafi yona sisi niwawe lao mkuru enoka technology sunga kuchapa kwa mwesunga
0: aha
5: mkuru ye mkakata yuni yue chango bana epije na buli kisi buli ali ku radio buddo
0: ezebu
5: bayongera kukumbula tala kimaye tugire miaka 2 mwe 5
0: aha
5: abiralamu
0: halali
5: sasa kwa radio no kende zamu okendo kuje baba uli zanga cha kuise kota bangwa cha kokuwa
0: mazima ngale bwana ngore kuanga koli kuyo mtu wabuli jo radio buddo
6: Mama niyabo.
7: Radio yomu tuwa bulijo.
0: Awo wetuli baba, salabi banja tugende. Hello.
8: Mama niyabo.
0: Mama niyabo.
9: Bije.
0: Hello.
9: Ndiso nziliza ya kantu wako.
0: Akali waka mama niyabo.
9: Hey.
6: Mama niyabo.
7: Radio yomu tuwa bulijo.
9: Mazima.
0: Alali.
9: Sima ya wampuli.
0: Bakuli da.
9: Radio nene.
0: Alali.
9: La
0: Nkugambi
9: Dada Nikita
0: Kiloba
9: Masaka ko New York Salon
0: Ezebu
9: Nitumbeza Mbera ko nejitumbeza Ato kujue Mpaka koza beka wa gamba
0: Mwechidi
9: Biji shenshango chanja u Havana wovu wala Nazimu mchibitu Kwe wanisa kukuma mungu wa kumi
0: Kangadi kakosa beka ngambi wepi kila Singapore ni
9: Kachi Singapore ni eso chilaba
0: Aha
9: Dachi maramuza salbi
0: Halenu mwetu ichidi mumu oyo wa amu kama
9: Ati nivecheja Singapore ni uweza salbi
0: Eee
9: Jagala nchisange mchibicho chimaramuza salbi
0: Uchisense bule
9: Adeto mani
0: He
9: Nange bakunyumiza mikita to mwale no kwa tegumbi ya gendo olime
0: choka ochimanyi ntima mama wacho alie ya chisabilo mwana wange mukaba mkume choka goli mchewa olimu mkuchewa gundi
9: mama wacha manyibi ilalanyo
0: mama wacha alimu chisabilo mukama akumo mwana wange choka gochewa ilangenda chisensebula
9: mama wacha manyibi ilalanyo ama inche chana chigomfu ni baba nita
0: anange
9: nda chisensebula
0: ngate wali ya da kukumia kumukono
9: ati wali wangu watako
0: anange
9: ati wali wangu watako na ichi chewani senga uchari
0: mbusadamu mikita liyongo yongo olina ziru anakoda
9: out of the day
0: I need the bastos ya gambie
9: eva nature
0: hey mbu mnange Singapore ni ya lwana lwana da goli mwana lyongo yongo
9: nada me mista kafira abadechi
0: why na maate mnange mwema nyinyo
9: kukunitaza gaza
0: Ya labi kakuwa kajisa ni agenzo kulaba nga jola ga
9: Olaga koza beka aina cha agama
0: Kakoza uno anu Uno anu Oli Likakoza Likakoza ligambye Mboli poli ni wo chalo di
9: Mbade dagala
0: Eee
9: Mwale meza sangi
0: Hey
9: Ademo kuwe singa Tabi onge na kombu Mwenza sangi
0: Hey
9: Mwese Mwacha
0: Mbu mikita Mikita na yama nyinti matini atisa mtisa
9: Anya zambi
0: Mani matini
9: Mba gambi
0: kakoza Mbwa mbwa manyi matono tisa butisa
9: bakakola nakola chogera
0: ey
9: so ichi de mukakola gwa chogede
0: jiji no wano
9: mbwa ngi ndiza butisa
0: mbupoli ni yakuba dama je yakuba yalwana yali mu mundu nakube mundu mu majega yitira kati toina chogamba oyo basi tosi Anange o bakujonkera
9: Lugaya matupo leta oleta ndeku
0: Munywasi dibaleta matagoja
9: Bidje
0: Wanyi
9: njokera nyo
0: nyo nenge zenga poli ni aliruda wazo kaa ingile mzonga zino
9: imana po poli ni mbamo ya kariza
0: dani baba kwa kariza na emu nai
9: aanti ya aanti obera au kwa etu cha soma
0: mbamo
9: ya gonya gala kakinga wendu mayobeka Eka tuche de windu na vichosa na yeyo gira ko Kushita gira
0: Awo
9: Jitwabe ya na wabola kusa mbaka pera nga ulumuti tuba na budi Kutu mayo beka na yeyo gira ko Kati habana na bali mkunku wa majima vundu
0: Nkugambi
9: Batuke ube yo gira ko
0: Oh why
9: Njasabe diyo ngende wa Sabulina Menga abantu bwe byoganga abili.
0: Ezo.
9: Bija bari galamu. Mazima.
0: Alali.
9: Mumba tumiye ko bambalete.
0: Simanyao je yagala kola otudukeo.
9: Bado na bomu chibi asa ne kumansi ni manzi ya njegere. Ko beke ka chibi.
0: Did you just manage to pull?
9: You're not fit, you're not good. No stress. Still, you focus stress.
0: Yes, Zemo.
9: DJ.
0: Wanji.
9: Can you go to the doctor?
0: I'm going to go.

banga kwa zesiria kuntungo ntungo ohulira ohulira ohulira ohulira ohulira kichata andikide haba sajia muliba bi na haba sajia chofora haba mugulu ngena kuba yonze ka ngandiyo ne charenga ngandiyo ne ibula charenga mugulu ngatuyo babili haba sajia ee omanyono omuyimbi bamuyita Prince Mawanda Twaha muganda wa ibula charenga muganda wa ibula charenga unuofi wano ee waneno wansi wano ku smartphone zale na wano ku Budu Plaza kakati muganda we kakati seba tata ibula charenga buno obubaka mbusindika uo obuntu sizeri muganda wo seba omuyimbi mono muganda we kakati mshani kamutu kuyimbu umana njagala obuntu sizeri omuyimbi wano nannu nzenno omutima gubadde gulina mukunnumanga gunkuba bambi omukazi yanoba nakisulira omwana neje bigenze okugwera wano nga sebo kikyusiza layini ulira

0: Congo.
1: Kahani, ani, kukwa no mwana, ania, kahani oita mama, ajasa ngo mwana. Kati entungo zotade wakati yao gamba tezisi ize mama ukuda. Wanji. Olaba, walio mukazi abadde uliriza bulungi munange, kangende nsango omwana wange. Laba bwe, mumaseno na chijia chiwagika wensonga. Ndudo, uva wagenda siri ya kuntungo. Tosobola zesikira. Tosobola kusika antunga ezo. Okukuma obukumi ya sigiri. Kale okukuma obukumi ya joto nenku. No teka kaka sefiria. No lete ntungozo no samsofia no sika. Chichikule mesiza wako kulie ntungozo. Oba nze muto. Oba ndi mkuru ngensonga zezo. Nga wenzila babwe. Amwai de... Ha. Sawa ziri kumi ya uruzungu rugenzi. Banange. Bade njakala nsimbuli zao sentencinga ya uruzungu. Am I the one looking the thing is bad? Nse abebi ntunzabi laba obubi oba. Ha? Sawa. Sawa kumi neda chikavili. Atati zisi singa zibadenga za kakona anga kumi. Ha uruzungu lubaluchi aliwo negati. Am I the one singing zibadile? Ebi ntunzabi labo bubi. Ahadi, omwana akaba, koma omu nange neno mukwano. Omwana akaba, kufa wagenda, siri ya kundudo kulia kuntungo. Ahadi bigatila wano omwana. Ne watu singa, singa nalingi enda kuba loya, nalingi enda kuba mulungi. Olaba, ulile chibu zao. Oito mkaza jasa ngo mwana. Kakari ya chine che gundi chijira wa. Si chivu omu mkaza agenda kuda kasa wate kama entungo. Waliwo no mkazi, nange kenyini nangu ba, olimba luwade nukute kumutima. Bambi, mkazi ya noba, nachisulido mwana wa miezi, mkazi uwe kumawosa ngo mwana. Kali waliwo chiwagise wentungo mkazi sasa akuda. Aja kumanyeo jiunye. Jiunye. Nema nange jiunye muruzungu chechi. Ha? Jiunye azini mu, jiunye. Ha jiunye. Muruzungu chechi ba nange. Mpuli ya kati sawa nabagaye sawa kumi kati ozungu nga talugatte budde bukedde nnyo nenga ensonga nga zikyali awo Ibula chalenga seba abatimu super bije Uganda mu nabawuliza ba radio budu mumunku bile ku bugalo mumupere kalulu Ibula chalenga atugambye angambye ate wano angambye Ntino sebo tata, tiketi kumi, ngenda zugu lilaba uliza, mundongo ya kajambi aje tugenda mwaka guje mgomu kaga. Tudayo tugenda kubikola, hakati Ibu la charenga, aguze tiketi kumi. Swali bia kulinda, mbunde tewali, borua wo, mbunde tuwati mgenda kulinda. Kakati Ibu la sebo, tuyanze nyo tuyanzege, wabale kuwa gila ndongo ya kajambi ya tematima chumita. Gwa mkaga mwaka guja. Tiketi azuguze kumi. Hapa nisegede. Kari no sabo tata tuweyanze ege. Na ye lanchi akutumo owomu imbi muganda o si. Sisingi jako kutuma. Damomu ngambi le sabo tata ulu imba wabaya luwe lezo mkazi akumewo. Hasokalu diriti ingo mkazi kasa ulide ntungo tagena kuda. Hama nyachikali dido. Sikulimba. Ulia. Kale jina weche gonzo wano nga chokele ntungo chininga sengo David nga gamba bampe kari kari kari asako bampe kari

0: Semo njere chibuga Masaka.
1: Hey.
0: Njere kaferi jaba nekajja nekeya gala.
1: Oba nsegeera.
0: Nga nincha nyeta kwera.
1: Ga ncha nero sebo bukede.
0: Baida hu wakede. Wakede. Nero ngina kwera.
2: Wakede bubozi.
0: Semo kaferi jaba gaje.
1: Gaje gata ya ye.
0: Ina ina. Kati nyamba yo mkisogu.
1: Gumu.
0: Mbuze kubantu bae kubanga.
1: So babuze ko tuduke mu mbozi.
0: Babuze ko sisengo David echiwonjule koti. Ya chibira ku kido.
1: Eh.
0: Oyo tona ali munyendo. Baba. Sigira ko ngira bona yo yo yo panya.
1: Eh.
0: Taina buze.
1: Ali. Kwale hudi ze omuntu wa uli radio budunjo. Kazi nabanyumizako rumu mchala tibechi inga wea tugamba mbu mzee tibechi inga ya mtile chitone ano lipafla li banks li mkubuza basto simbwa wasadi gwa kufana niloyo kuwasa bastos agamba chese kujaba shilo matete semba mulema lehuliriza. Teacher Junior Gambotia. Teacher Junior Santos Ogambotia. Eh, ndabirabo nabonabali awo ku Anti Chibuka Primary School, Buyaga Masaka. Obale kuuliriza. Kagadi. Munange. Munange. Obakati eno njivewa. Mwari mubadde kawo nga mulinze abagole abako nga mulinze abakenkeera abako bajje enkeera bajje nga bazze kukyala bwe bajje okukyala bagende n'omugole waabwe simanyi wali obaddeko ku mukolo ng'ogwo mbabuulire ekyatuukawo. Walioba deke waka, nga muli waka, nga muina o muganda wa muhobu wala, nga wali waba mwe gomba, nebajja nebamulambula, kati nga bajja kuchala, baba salide, bamutwale. Akali munange, jojo wano mwaka kuwede, hama buli le. Kakadi. Nemo mujja kunkubya. Banange bajja kundoga ekinanansi mbintu byokusaaga. Nira omumwa gwange tegutula yadde. Lwakuba nti nina engombo yange okigambira nnyo okiziikire yabo okigamba nsobo okiziise. Naye nkikuumira omwaka. Nkikuumira omwaka era Sengo David alina kyava okuŋŋamba wano. Ekyo ŋŋenda kikuumira ennaku bbiri. Saagala saagala bintu byakummenya. Saagala bintu byakummenya. Kakati munange amakaga mu anange kati kino nonye ngeri gye njitandika obanji ve kono obanji ve dio ne kanjitandikire eno genji kanjifubutuke nyuma akadi juzi mwaka guwedde mwezi gwali awo nga tugenda mu sizoni ya mwanyi mwezi gwali gwa kutano wakutano agwali gwa mukaga nge mwanyi zitandisawo jukira mubera mwe mikolo minji hakali munange ngabali oli yajjana bam ba yali anonyo woku wasa kati nga olaba jamiru webi okulya embirizi bwano onyo mukazi woku wasa kati noli yali anonyo mukazi woku wasa ni waba wa mubaguliza konti ye wagundi waliyo mwano wobu wala. Iye, mbwari, hapa wala webali babidi. Na ye guwose ulo gena nolonda kogu, omu, oku wasa. Iye, njikali, hatuja gira fetuja kubangaba itayoko. Munango lwa agenda yo, hei na chisima komu. Wadda yo ni bagenda, kati wadda kone, ni bagira, ni wabako gwa sindika yo katumwa. Habe kwa bia ensonga za yo gena ne muzei, munange muzei.
2: Abano sengwa David musina chie nkugambi. Agadi. Zade wabato chingambi enchi. Nchi wagikawu. Kahadi. Muna nge mbaga. Zali wanu wako. Basi gena kogea shitu. Vatina nge mmo. Muta kude. Zewo busibu. Kahadi muna nge. Nga. Bubasi ndika yo muntu wa yo gire na emu zei nsonga muna ngemu wala ogundi tuwa msimi ila mtabani wafaya gala muwaza nga mzei ya bono na kuloku chala muna nge ngabe teka teka chali wange wa boda boda nga siya wasagwe nkugamba yale tovu zivu chofola wafan nange bintu bino sibinu unji Sibi nungi kubanga sengwa de video ino mwala kuwala bie nogenda. Atedu fanyumanga muge nda kumukolo kunogenda ne Pafula Banks. Uja kusanga amuanu de. Uja kusanga amuanu de siku limba. Ayamutelo de Toulouse. Kakati. Munange. Nga olunakulu okuchala. Lunaku lwali lwa mukaga lweba ino kuchala. Kati olunaku olw'okutaano waliwo muganda w'omuwala akolera mu tawuni eno. Na ya ino kubeerayo mukyalo kumukolo nga abako bajja okuchala. Abagenda okutwala muganda we. Akali muganda munange yakera mirimu gye nga akola bwe yamaliriza ng'afuna kyaliwo wa boda boda. Nga mugambo wayi. Soko mfuge kwa ntuwale kwa mchale waka. Kaungezi. Zali musawa emu. Nechitundu. Ngomu yaya mfuga. Chaliwe. Nga mutwala sui paka wabwe mchalo. Atutono. Agenda wabwe mchalo. Wali yoku chala. Muganda weba mutwale nkira. Okumanya bananga. Baboda boda simwensi gikaba chaliwa anga. Haba boda boda. Bachariba angene. Wechitu kamu songezo mbatia. Sebo. Chino chafu kamu ne wacho paka waka. Mushalo. Waka. Munange wageno kubede nsonga. Munange. Waboda. Yoli wewamu tuse wakanga. Ingila munyumba. Ona ino mukolachi. Ono neena agiranga wali oli oyatuke waka nagenda asinkana aba family barabe nteka teka ngabwe zili munange ngabali mukuteka teka ngaba ina abagenyenkera abako bagenda kuchala sabo chino bwe chama kutusa yoli ne bakisaswa techavao chasigala nyo kumukolo kumukola awo wali waka dongo munange bakalesa akagenda okubaa wenkera wali waka sikibwe katyo ngalibera ona yonga wali wa ngeri wali wa kadongo ngali ona abantu abalalao anga lietulira jukira ewaka munango no chali wono kati azenoli uli abagambe munango chali wange ya wetukira mu town ya mpangisa kone ku pichi wa mara wedda chikanga 10 na lione linonya wali tula na lietulirao munange Hakaji ngo mugole, omwana obuwala ba mutese tese dabali mumute kateka, alimu diro. Oma mfuna. Munange. Ba mutese tese dabali mudira awo. Munange bali mkwasa ganyan nkera abakoba ja. Hakaji nke awe njini echiro. Omu yae ya owaboda, ya vugori owafamila na mtu usayo. Yali atudde mu katebe mu katenti. Jukira bantu banji leo na deli jukira teba kusa kwenye birozo uli omwali mukweta ula. Liona ligenda mpola nerie tulia mnyumba atemu nange. Likwano liomwano omu famile liomu unju. Nerida mnyumba. Nga mwebalia basinga mwemuli na omu gole balia wakupolu alise. Nga badda wano babazade mwana. Nga lise mbela kumpimpia wali omwano omu wali omu gole. Balibali mukwete kateka. Lino lio lingide mnyumba. Litu dewali okumpi na omugole. Limu taandise musonse kabugambo. Limu sonse sobugambo. Munange bali jibeta ulira. Bate kateke embera buli omu. Embera ngeri yao elikiria. lino nga lili eno heba lilete dao kubiyo kuliaba lilete demere chai hebiyo kunywa hao soda hali nywe deko mnange kumbe eno wedi yemele wedi nywa wedi sonse kumano wale bigambo yage ndo kugwa mnaye nga lifurume nyumba kumbe liteseza no mwano obu wala kati bino tebidi mu nga umanyaba saji akalimi kubakuba banu wiki kati usibu yoku kilizo tene bakutuwa mwebi bintu inzengenda kukolira buli kyewetaaga kinona kinona kiri omwana obwalanga agwa matu yali muto bambi myaka jali abiri myaka abiri ngandoza ne wakana yako yewo munange nga bweli afuluma ndoza nga limugamba kati gwogena kuyitira enzo ja kunsanga manga nga lisimbula pichi nga likirira lya teryaji kumana jiku mabona lyaji kubando bone likirira kati omwana obuwalando zaidi deje bali nengo yeze mukasawawo ah ne natula kupicha omwana obuwala swi omuyaye wa boda yamuleta paka Masaka wano Masaka wano yamujja ku mukolo enkera nga abagole bagenda kuchala omuyaye yamubba ku olu ku lwokutaano ekiro yamsuseno mchibuga hangani munanga butu kobo kobo echido ahonga pamuno nyomugola aliwa abadde ali mudira abadde ogeno kumukubira simu ngate ziliko omwana yasoka nalinde nkera zaizi we amsawa nga munana asimu naddako naba kubira naba gamba jendi na yenzo yo msajja simu agala simu agala wala omwana nagamba bazadde nze simwagala neje ndi nze sagala oyo nze samusima hegwe webuze line vubuka lyalimba ky'omwana w'obuwala kyabagamba jendi naye temunkubira ankubira ankubire nga mbuuzaako naye saagala kunkubira nga mungamba simanyi nzije simanyi bannonye simanyi kufumbirwa jendi ndi mulamu era ndi okay naye simunkubira nga mumpitira ebyo wamma kuba mwakafaananyi nga gwe muko otuuse omuko bambi baatuuka mu kutuuka baatuuka bukyali okuba essimu z'omwana essimu teziriiko simu teziriiko simu omwana agenda okuba ng'abako bakyaliwo saa ziri munaana ng'ababikira nti ye taliiwo naye ng'abako baatuuka bukyali bambi saawa zaabwe ttaano nga bali mu lujja munange kye baakola ne bagamba munange abazadde essimu abaleese ensonga eno naye ebintu bino mubisigaze wamma ggwe kubamu akafaananyi awo bw'obanga ggwe agenza okukyala n'ebintu byo osobola obirekera abazadde oba okoma nabyo naye bambi baagamba tubadde tuzze wano naye tekijja kulabika bulungi nga tuzzeyo n'ebintu byo katubibalekere n'enteekateeka yammwe kasente ke mutaddemu okuteekateeka byebyo naye swi ky'omwana ow'obulenzi era otyomwana ow'obuwala naye okusinga ty'omwana ow'obuwala eyalekawo omukolo ng'abazadde bali wakati ye n'abulawo

0: kende gitani kini kama vibe nga uli dizai chintabuli e chintabuli chomu zeke mudi wa mkanga kumacha sawo kuminabili na ichi tundo paka sawo saka satu wezo kumacha wano ku radio budu radio yomu tu wa uli
1: 98.8 FM radio budu.

Bisula byo kusula mwe byo mulembe wa bibiri okosa ko tensenzenja ula okubukinga kuba kunoti musamfu tano musamfu emumunana mwenda munana mwenda munana oba kunoti musamfu musamfu nya mwenda noti noti musamfu satu nya mwabave kampale tabula ya mitolo mukaga atabave masako mutwalo gumu ngabichekekedwa bugoma pabu safaris chigenda kumina kubugoma sanbiche kalangala okuvanga 10 mukaga paka 18 gwe 10 kugenda kumina kundigida.

0: Echinta buli cho wimba okuteka mu mudu za weekend chumuliza wano ku Radio Buddu. Esawa wano ku Radio Buddu. Esawa elimwe yokumacha budde bwa kumaliri webale kuuliriza Radio Buddu. Yongero kukuma bulamu bwonga bulungi ngomanye ngeri gyoyinza okukumamu. Eno ye Health Tip wano ku Radio Buddu.
1: Si kirungi kusiba musulo ng'ate obudde bw'okugufulumya butuuse. Kino kijja kuviirako okulwala ensigo n'okutataaganya sisitimu ekuyamba mu kufuuyisa. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
0: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu. Ekintu kyobuyimba

0: kabisa. Oloza fabe
1: wala. Muno belao. Wangaze se wala. Zimanyi ambajo tingida sentence. Tuondoza njina.
0: Sina bajari yona.
1: Wani.
0: Oloza be wala basiru.
1: Uganda. Si Uganda chinyuma. Sabiti eno. Wabade wo. Nkungane zenja ulo. Eruenge yo wabade yo lukungana. Ne kote yo bravadi wano. Wabade wo lukungana. Alwade lukulembe duamu aba court phone.
0: Okay.
1: Aba kulembiru waka inga mudu yesto atena be chitongole cha CRTN chua wanachewa ngabafu jiri wa chitongole cha UCCA na ye babade abantu abako sebo mdumu kwa mafuta walua abantu abako sebo ukulimebi nazi musango be
0: yes.
1: Ate na nete kateke yoku wandisa emisirije mwanyi ya EUDR umanye abantu abasinga tebaji tegira
0: yes.
1: Katinga abantu be mlugunya kweze nete kateka emisirije febaji wandika abaji wandiki dachi
0: chitegeza bagala tuba
1: kwa misolo chitegeza tebafu na mauli ligamala oba teba tegira chimala kumute kateke yo yoku wandika ndisa chovula ya yongeze duwe paka kwa mkaga kwa mwaka guja
0: yes.
1: Kakati abantu be mulugunyiza kucho kubanga bali ilirwa chitono nga te, bawe wa sente ntono abalala tebasa suranga nadala kumudomo kwa mafuta waliwa webasa sula waliwa webatasa sula abasa ngo baba mboba cha sobe duwe kane mchibira tebama nchiba zizako ntiba jalero ni baba gama baga lakula shi kulima binazi the next day ulukomeda lwali lumazo kubi wako ya
0: achitegeda achitegeda achitegeda ya manye tulima binazi
1: ok ya manye kakati yesu wangarwache abakotifoni basala wakulondo labantu bano bale ita abantu abakuatibu wako
0: yes.
1: Banyonyola abantu bano chiche chigenda mchi
0: umaso
1: okay. Wabadeyo kawesi Harris kakoza okuva mu ikopu era yavunanyizibwa ku bantu bano abakoseddwa omudumu gwa mafuta ali mu district 5 Lwengo Raka Igomba Sembabule ne Kyotera okay. District 5 alondola abantu abo era mukwogera ku yalaze nti abantu abo abamanyi bulungi na buli omukyalina na buli omukyateekeddwa okufuna nategeeza nti abantu beemulugunya ku kyokuba nti baliyirirwa kitono naye baina percentage jebawo w'ekibanja ne baba ne percentage jebawo wecha hapa naga masonko Jude oineta kalio neeza nkuguza eke chibanja
0: yes.
1: Nze ni mirako nzimbi eke nyumba igoto ina choina ko just taka uediri yao nebaje nebaga matitu genda kola chino nga basa anyawo msiri kwange gonno gwe mwanyi ne basa anyawo nyumba yange ne basa inze nawo wecha hapa ani asino kusinga kufuna
0: oitaka wecha hapa takoseka nyo
1: okusinga
0: okusinga wechibanja na hilo wakuma mateka wegaberera blind kugumfumu wakati baba gaberera teke teka ligamba oitaka ino kutuwa lako percentage oba 20 oba 30%
1: iya yeah. Anti kati wecha hapa baba debe mulugunya luachi bawe wachito nato wechibanja nafuna chinene
0: kubango ja kusanga wechapo ngalina bibi banja
1: asatu
0: kati ngabuli omugu amufuna ko percentage ya 20 oja kusanga ngasinze na bibi banja okufuna
1: ayi nafuna na 40% owechi banja afuna 60 owechi nafuna 40% kakati walizi yetafuna
0: walizi yetafuna
1: wala isinste ba mtunu lako na tegeza kati yesongola cha bantabu mbe mlugunya bantabu mba wewa chinene abalala neba wewa chitono kuchisinze na nebi ntubi obo ina mtaka
0: era mnai
1: iya
0: kati ojako bo inakobu mwanyibu waku kule miyake ene mabega wade tobu nugako ya dakatasa
1: osangoli nga wada ziteka mne sente nga zinyi lila bulala teirete mjia kwenkanya sente
0: era.
1: Na wagamba abantuwa beleba kumikiza na yobu debuno bitundu chenda muenda kubuli chukumi abantabu bamaze okusasulwa kati bana abatu n'abakyasiga deyo either bakyayine nkaya na mukika okitegedde ani akwata sente omutuufu tuziteeka wani oba n'ebiwandiiko kubanga tebikola ki tebiriwo Matovu Robert okuva mu ministry eyebyobulimi eyategezeza nti abantu EUDR mateka gogaletebwa nitotekeddwa kulima mwanyi ngo teme kibira
0: yes.
1: Totekeddwa kulima mwanyi ngo sanyiza awo ntobazi olina kulima wanta watu otherwise enimiro yo oba emwanyi zo zibate zingenda genda katale kansi yonna kati abantu yes. Tebakitegeera era nagamba abantu tetugenda kutwala ttaka lya mwe nedda kiyamba gwe okwewandiisa netumanya nti emwanyi zo zivawa ziva watufu
0: Olikiyo muntu wabuli jo radio buddu edachika sigadde biri tu vega tu zika enteka teke eno kati kitavu kya bakozi ki NSSF kyalangirida magoba gabitundu abiri mu bibiri no butundu atano
1: no yo muntu anatera okumula nga tuka nagena mu NSSF tujese
0: nawe toli wala osobola kujayo 20%
1: I know
0: Lwacho ono nyabani.
1: Ano nyomu uta. Njagala agenda kumulebe da tujezo nalumu. Njamu yambako tuzi managing.
0: Okay.
1: Tafayo.
0: Kati 22.53% ye yabaddewo mu mwaka gwe byensimbi 2025-2026 kasente kanonno kanji
1: bafunya kasente
0: kanji gana ge magoba gakyasinzo okukolebwa mu byafaayo galangiriddwa gali nnyene ebitundu 13 n'obutundu 5 bwogerageranya n'ebitundu 11 n'obutundu 5 agakolebwa mu mwaka 2023-2024 kinajjukira nti amagoba gali gasemba okuweebwayo agali amangi gali ebitundu 15 ku buli 10 gali wongo kulembeze bwa Richard Byarugaba mu mwaka gw'ebyensimbi 2017-2018 abaduka nyi kitongole kino baga nti ofuna amagoba amangi kivudde kukuyiyiza
1: kitongole
0: nyingiza yeyongedde
1: muli bammemba bayo yesi
0: neddala obavu bakoze ebintu bakoze akasente akawera gali akasente tuba tukakoze bananyini g'amagoba katukakole ki katugaba we
1: mbebali nyo mbebali redala
0: ofunya gago
1: agange nagafunye gatu saka message baka mpereza
0: ningamba kale singana lisali mba miaka
1: alecho boli mbe miaka
0: abali mbe miaka kati bali mokuwe kari mama
1: zi alecho boli mbe miaka singana
0: libagambia na mwetanu na yesa lako mukaga
1: abakazi baba singo kale miaka
0: sajja
1: tutu
0: ina chetu gyagaza
1: omanyi jine miako jaje tubera tuina jisonko jodi waliwo banja bata jitu
0: sen kitufu na hilo mukazi yutu bimo buli
1: agundi ni mukazi kati chichigeza mpozi kati chiko mbula moku bero mukazi kapa mugunju
0: when did you last lipstick your mouth
1: today butenga mukatale bata deko abe butenga mukatale mwebale nyumwe balire dala okuuliriza radio budu radio yo muntu
0: uwabulicho
1: sikola kisige
0: mbambu tunosa emyaka
1: abakazi bakola ebisige
0: bukazi akuba akasige no kalabango inzo ganti bakasize rangi
1: Chichi ngo kendo kuta osubu dolu talo kubei raisi zi kuburi biane mokole vyo biane ma mbraba nenjala kakati mpuze judi mpuze sicha ina budde buddao kweto zika
0: kwa mikono mwana
1: atakola chino
0: tula baby intu
1: bimenya
0: osango linge tama bali tadde ko foundation ingalie nga sirilie we mtu okira sawa mwe
1: nanga yali na gamba lumu omsajja ali twa lomu kaza atali u anti makeup acho so mu no gamba yo no kabanda gwemanya
0: makeup we nakuzino hey. Azimbe nyindo ne songola
1: no fuka mlalo
0: no fuka mlalo
1: Njenge nakula kunyindo yange
0: ino. Agisaka kowe kowe no sango lya inaka kowe kowe ati myalinga dole.
1: Ata ebi banange nabyo. Kati bakate kako kata. Kati bakage na muliso.
0: Proceva ku makeup. Va ku makeup.
1: Byadda tunyenyeze meza nene lika ebyo kunywa biri expensive.
0: Bakulu tubeba za we bali kuuliriza radio yo muntu wa buli jo radio budu. Banafa bali mu bijaba radio budu fans development club. Mwe bali nyomo e bali redala temujanga okko. Kari programu uzalachi tetu jibu mnisikira wano.
1: Tugenda munteka teke ya msawo uo. Tugenda kuogira kuwade wa glaucoma pressure wa maso. Kakati uliri zuma nyebu tebo teke doku kuma maso go.
0: Okay.
1: Yeah.
2: Mwetuba tuga kuwate tukulekeno yade ilani tukakasanti na uogani yonyoka obado uliza program Wikile Press Review Wikile Press Review ama uli agachasa musabiti yona wanuku radio budu radio yomu tu wabuli jo esawa wanuku radio budu Esawa, zili nyezo kumacha. Budebuka kalasa mayanzi. Webale kuhuliriza radio budu. Katile katwe juka nye. Waliwonga radio budu etandika. Waliuline miyake meka. Wazali waweri. Ya bafe. Ojiuliriza kumala banga chi. Olinabio manyera vya jukira. Murugendo lwa radio budu ule miyaka bili mwetano.
3: Katibuli lwa sande. Okuwa kusawa mkaga paka msambwe zo mutuntu. Tosubanga program. Twe juka nye miyaka bili mwetano ja radio budu. Ouliraba mwa balikaba kwa ziba radio budu.
2: Abalanga na yo. Naba ntuwabe nsonga mubitundu vya fe.
3: Wamuna haba uliriza bolu lango. Ngabatu tutulida kwebio biva jukira. Era biva manyi. Mubange liye miyaka bili mwetano. tano eja radio budu
4: wali wo msajja nga musoga nga kubanga amasimu halo sinova kubudu ndakwe kalakasa
3: tujuka nye
4: umutu wako na kungu ukuli la mkabukisa kabibati katino utuka nukubanga ukula nga weya mbude chitetei nga mundo utademu ka vest kusubulu kuhone bugu mga temulika esi ningu ukula nga olimu sanyufu
3: tujuka nye miaka bidu mwetana eja radio budu
5: kata ndika nga ukuliliza ovu radio nga tulimiaka nga msambu mnana ino kuri ya radio budu ino kuri la kuliko akasajia kibaa itanga kadoma
3: tujuka nye kukwa mtujuka nye tujuka nye wana ku radio budu radio yomu tuwa uli jo Oluwempereza lumamio umuchido kwa pogwa mwezoja ama yengogo netu kweti sekati ya miaka bimwe tanu wedu
1: ateno cha dala
3: radio budu at 25 radio yomu tuwa uli jo Nuke kasera, tutunulile kusongezi kwate kubulamu wafe. Bichiri tulino kukula, okubuku manga bulamu. Eno yi program musawo wo, okufa kusawa nyapaka tanwe zo kumacha. Nge kutusi mwakula peya. Tula gajali la maso go, genda mubala peya, bakukebe la maso kubwerele, omanyenga bwegali. La peya, chichifo chuka uoteke do kugenda. Singobe ilofu nyo kusibu kumaso go. Basangiba mchibuga masaka, ku Edward Avenue, okulirana office za mayor. Wamune kumatabi gabu wa malala getolo de guanga, omuli Kampala, Mbarara, Jinja. Mbale, kune mbitundu ebidala.
6: Watu kupide simu, kuziro msambu ziro muenda, msambu nyanya, msambu tanu.
3: La peya, kiria side, changes everything.

0: obulamu kintu kikulu nnyo era yongera obukwate bulungi nga bw'olambikiddwa omusawo anti jukira obulamu tebugulwa obadde owuliriza program musawo wo tudinga n'olw'omukago olujja ng'ebadde kutuusibwako lapeya tonagajjalira maaso go genda mu ba lapeya bakukebera amaaso ku bwereere omanye nga bwe gali lapeya kye kifo kyokka w'oteekeddwa okugenda singa obeera ofunye obuzibu ku maaso go basangibwa mu kibuga Masaka ku Edward Avenue okuliraana ofiisi za mmeeya wamu ne ku matabi gabwe amalala geetoolodde eggwanga omuli Kampala Mbarara Jinja Mbale kune mbitundu ebirala
1: obatukubira essimu ku 0709 747 775
0: lapeya kiria side changes everything esawa wano ku radio Buddu esawa zidi tano ezokumacha budde bwa manyuka webale kuuliriza radio Buddu yongera okukuma obulamu bwonga bulungi ng'omanya engeri gy'oyinza okukuumamu eno ye health tip wano ku radio Buddu.
2: Si kirungi kusiba musulo ng'ate obudde bw'okugufulumya butuuse. Kino kijja kuviirako okulwala ensigo n'okutataaganya sisitimu ekuyamba mu kufuuyisa. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
0: Eyo yebadde health tip wano ku radio Buddu.
3: Ya nasanga mfumita buiso kasule che chiriwo
4: chichi vibe ngaziri waggulu
3: hey obyera bidde anti 13 December today mu Lastone Gardens ekijja bwemi
4: otegeza kibitu kya radio Buddu
3: ataka ti obyera bidde soko ntira kuwano airtime soko nkubira abo omuchalo obo nanyino bategeza ngo budde kuchali
4: obaddo chimanyi no mwako oguwedde wansaba okubira abantu bo bajje mu kibitu no tansasula soko mpeza aruli
3: ii naye nawe kasule omanja bozi banayo banayo linga atali musajja bino bintu bya kibitu tuyambagana si kyokasu
4: joani
5: wanji
4: joani ngenda muku wanaye tonkola ebyaluli
3: kasu wage kyenva nkwagala
4: joani nawe tonyonyogera kyokka ebyo nno byebikuntamya
6: ekibitu kya radio Buddu 25 Yoga yoga
0: Tukunda tuluguma
7: Tukunda tuluguma
0: Tusindo goma tuwa tukidansi yona Eno ye radio Buddu Radio yomtu wa ulijo Onye muzei kakumba Wano radio Buddu Nga kutusiboko Skyview Soda Funakati Skyview Soda Ononga walimu bikabi satu Onyumiluenga weza uja
8: Skyview
9: More flavor, more fun, more
0: Alo mkulu soba nyabo.
10: Mune agoto msei kakumba ngabuli juu.
0: Na ye kakati?
10: Hei.
0: Notuka no kusala enjala. Nibasigala ngaba kubanja.
10: Ukola chi?
0: Sengo David yomumanyi.
10: Sengo?
0: Hei.
10: Bada abakola mungu.
0: Haa. Bamu ita Sengo David. Wawa ni Masaka kuchiumulo wali.
10: Masaka. Irandani?
0: Masaka Uganda wano.
10: Masaka Uganda.
0: Mu Uganda mchibuga Masaka.
10: Akola mulimochi.
0: Asala anjala.
10: Anjala. Eze mporogoma.
0: Enjala eza abantu. Erambu wagenda yono salise enjala na sigalanga kubanja.
10: Sengo David gwe manyi twasemba kusinkana ku mukolo gwa chaki norisi. Nga bamutikira diguli. Ne atoli yali akola ku manyo ga mporogoma. Kati oyo ngati mumanyi.

0: Ababa, chiwendo chenyimba chichakula
1: chichakula
0: parliament tia jimalako kakati nabana aba sente ono sekabira siye kaneba nubayiga nage kenyini nina aba kugamba nga bagabira dalati mayanja olimatiri yo haji sowedi ya parliament ne musajia watu tuwali na sente okubayo maka wa parliament wetutuse utoa kwa kuwali wakati wabu umbi mubili nobu satu
1: okubera
0: mubaka wa parliament wetutuse obera mu bumbi obu no temo mulanga no gamba labo bebagendo okuleta abatemu abayaye era kakati 98% parliament efugi wabantu batasanya kujibera mu
1: ebitundu kyenda ku kikumi
0: 90% elimu abantu abatate
1: basana kuba mu parliament
0: abata nayo olwenguzi kubanga munage kidawo ajyo marugati eyo sisa izi yange sinaje nazija sekabira sinaje nazija yika sinaje nazija ne mureka bali abana afuna sente ne baberanga beba contesting wakati wawe nabo ekyo no kyanna kunyo nkirabira ro kwero si omusajja bawadde mutwali ebiri kwesatu ogulo omuntu kati omusajja oyo obadde obuuza akabya kakirimu bulijjo tuyabunya nti bagobye ekyalo nti bitya nti nowero si omu ku bajulizi abajulira omugagga omugagga byaleese obuwumbi asengula kyalo yiika 2000 agoba abantu ebikumi bibiri ono olwokuba yajja mu ngeri ya nguzi ya bizinensi tiyajja kukulembera kyamani wero si wanu bamuwadde emiliyoni ataano na signing ati awo no mutufu yae bobu ya bintu bya bitufu bage no mugo bane mu court na janga ajulira kati ebyo wetu tuuse mu Uganda hajuma munja kalo kutegeza toka bila Uganda yoka oyo go watu gambi aba European Union kubanda balabye kati bunga anatu baya ukanye ku kwa America na alala ti city sibaya te baba vudde ko nyone ba sese tuse ko nyo kubanda gezo kuli anga ne Canada ega cho bana hange ngende mukatale kabula ya kawamu bana tinga bayitiride bikolomero ngo musaje yanga mati o kusobya ku Nazara ku kumama o wachi yo o sobya ku Nazara kakati ba biri mu ngo mu biro mwe
1: ebibikirana
0: mukakade bana abazungu bana nzo ka mtu nina mukaka ku buntu bulamu suja genda kubali kakati kizibu che kimu kangene okatono nkome wa mu Uganda bulijjo ne buza abasajja aba demokrasi omuntu atatya abaana abato n'asanyawo amalwaliro natta buli kiramu n'asanyawo amasomero buli lunaku nga tayoseza muno lunaku n'olumu ne basigala nga America egamba ina demokrasi mu West State nono kibuza ati nawo ukimanya juma tya waliwo ekitongole bakiyita kyabayudaaya kyabaisirairi bakiyita Jews lobby kikuŋŋanya obutitimbe bwa sente buli member wa parliament yeesimbawo mu America avuganya ne gwe bavuganya bebamuwa sente nenga bulijjo kimanyi sente ze zifuga ensi noti ye tyate Trump oyo nga ndabanga omusajja omugezi nti gwolina mukiri muzibu bebamuleeta kati ne baba abasse abantu olwokuba bamuwa sente takola ki tayogera kikyamu kakati awo wetutuuse parliament ya Uganda lwaki ngamye nti kyenda ku kikumi waliwo ayina ideas katujje okukubeera nti obeera mu parliament erina okubeera ne ideas
1: omanyi nagenze nendaba akatambi nalabye yabadde nasusse kubiwulira mu mawulire by the way naye nendaba akatambi ka minister honorable Namuganza passes aina omukutu gwa radio gwe yabaddeko naagaa nti tugenda kumenya amayumba amakadde bananyini gobe baate basobola kuzimbawo manyumba marungi tusimbewo ebimuli tugenda kutandika n'entebe road
0: Allah akbar
1: mu mutima gwange kyenasoose okufuna nenga nti naye ndumu njagala nfuna omukisa mbeko wentudde nga cabinet olukiiko lwa minister ne president nga bakubaganya ebirowoozo ku nsonga z'okutwala ntule nsoke ntunulire engeri gye baleeta ebirowoozo nagambye ani yaleese ekirowoozo kino kyavudde mu kabineti kivuddemu ono akyogedde anuna systematika lageza kuku betakari yaba ntu
0: mwela chisimu
1: baani angayakala kukuna this is a government policy
0: wenga mbio kwe kukunara kumanyi anyo bibi era webi kaba mpresident ya
1: ene kwa kwanga kwa wili fana
0: ene kwa
1: kwa mayumba kafana
0: ene kwa kwa mwofisi ya fiena re echo na chonga mwaka minasumikida mwozi nabagamba ano bigambo bimenti most the worst strategic mistake ene kolebwa kwe kuleta mawonga speaker bachi tegera emu kusobye gendo kole bwena rem kwe kole echo abantu babiri ni ideas to go when you be kadde patana linga nese kabiro mugaga kuba Dubai omanyi yo chiliyo chivanga ati bana batali ni ideas be babera parliament gwendo obera wa tax eto ko kubanga nanyi ni yo mu arabu we Dubai kati choko la chitia ujugula nafuna percentage yeye nawe hiyo katiba gambe you partner
1: na vera siya
0: huli nani ni nyumba partner gulese chizimbe huli arese send uba zimbe kalina chikumi gutuwawe kabili
1: iya
0: kakati ya uo ababale secho tukena kuteka uemumuli dala dala basa nukumela mparlamenti ya guanga uluwa kubaba agula mguzi temali namba gezi sila waluachi nkisa ya desa kabila ya gama tiyo limitu uluongo seko uluo kubaba agula ata ala ya ba mana magezi kubala ya gamba tuwe kumine vyo kumanya tuwe mpado kutegera mpamu wade kaira kafire vyo unji biti niku echole yako tutandiko chokerako nandila nomusanya mamu ita lukumani tiyali nabi na gama wakada atai na lukumani ilkima tuwa wa lukumani kutegera ya tuza angabana vena agamra ana bangiri mutambulanga anga mwe yakala kunsi kuno mubanga bakakamuka
1: tunashukuru lilla
0: wali mwe bazaka
1: mwe bazikatonda
0: mungu na agamba nabi sallama umusajjo no mutadde mu Qur'an olwe magezi
1: abagambe yebaza katonda chiyamba moyo gwe
0: chiyamba moyo gwe nene tubera na abantu abashiru mu parliament ya gwanga ngate muri muna ina idea echo tiyani ne mu no chiso obuyisa mu kamati sima ya take away bimuli ndabira dalo mtu omusiru atali ali mu chifechi chamu agamenti ne dozen nyumba tisana program eno katulete ba investor abana asobola oba na asobola je mu office ya fe tumulage bana apata na linga nabu cyaje mu marugori na polodi ne kibanja cyo bana tukulete da basaje baba no mutese isubiri nika akato ro kuba tulina abantu abaga machivere mu office ya gaba bwati machivere Qur'ane oba bible ndi ndi bawuri ka wachi kwato na idea zezizo
1: ya byogerera wane wa fe
0: ya byogerera
1: Uwe vya li aplike mbewa
0: Profesa ya asomisa ya gamba The history is a good place to visit
1: Vya fayo chifechirunji cha kuchari
0: But not a permanent place to stay
1: Nesi chifechirunji okuveri lambu
0: Machifere vana habari stati kio wongo wala alina Buli wakena parliament inga kuoti inga
1: So evi kumasura izi dibile itaba kulembeze abata sanidi
0: Chichini mugwanga titucha lina bantu palina idea
1: Echo chimwe chilala
0: Echo kubiri Obubi Na kubuli de Engeri jiba tuunda mwa mataka
1: Yeah
0: Kati tulina mwa bantu palina ideas Tulina bantu palina mataka Corruption Onuulu wanyi sote ya nguzinga na wewa
1: Nga ye ya kule
0: Wafuru miogumbi ubiri Oni mkulu wana angeri chije bunada
1: Manyimu biobufuzi waga manti no man fights his creator
0: Mwebali
1: tosobola kulwanyisa katonda
0: mwebale
1: echa kuteka wote tosobola omunyu ya inaka ema mbwe echa kuzala chechiri kutu tosobola kulwanyisa cha kuteka wu wajja mubuli bwanguzi bwe bwa kuteka wu atembu ogenda bulwanyisa
0: mwebale echirala okumanya nguzi ya gendo wala abantu nebalwanira n'obukiiko obuliko sente mbu bwe bulwanyisa nguzi mnafa abangomu
1: Obubuno bwa parliament.
0: Waliwo swaba ngomu bali bakaluwe kati kaluwe kapaka. Waliwo esonga zali ku Bank of Uganda. Agenda kulaba nga waliwo ka center au ka saba. Nega ata baluwanzi sanguzi. Naba yote ka kiki bakala no bano basenge okuona. Olishiko no lukoleki. Omu yali ali medde konge bichisanja che chiwedde. Mupaka omujukira honarebo. Katundu yali ayo meddeko kati ono omulalaga nti nedda ssebo ekisanja kyo kyakoze eki naye nga ekyali kirwanyi ono omulala kyali kiki ayingira wali awali sente naye nga ekimutwalawo ensi yo bwetunula bataddewo akakiiko akagenda okulwanyisa sente abalamu obuwumbi bwe obubiri bulidda butya Allah musadda kidde kana akachiko akalwani so wabako fu Uganda agama tibana basaji ababeza vako fu Uganda bayinzo kumpa yolo
1: obutu na etu tuka tutya mu nsongeyo
0: yes
1: ebyo bufuzi bya febe tuka bitya
0: ekibutu efuse kalicha era chemva neba za Piero yu
1: banga tone baza Piero yu
0: yes
1: how have we gone there tutuse tutya kumutende kwa byo nabyo yogero bidda webiri byo tudaba adamu wan
0: yes.
1: Twabituka mututya
0: ati kati echavi tu samu
1: soso ya tenu ya fetia
0: soso ya tenu ya katandika mpola mpola
1: mm-hmm.
0: Bata andika nga mpola mpola nguzi ya wanakugama corruption chechintu chata somula kuja wako kuja kochi controlling ya tenu soso ya tate yonevu ndila dala nguzi wala kugama mtu waringa inasende oba muyimbi that is corruption na wagiro mtu wa mchamu kwa na mila dalanti tarimu ya dakani uso kumela mparlament nebi anatesa na ideas inena amua mjita garbo society
1: yes
0: which can easily be fooled
1: yeah
0: society nini nini
1: etachero woleza
0: techero woleza tefu mitiliza bakufuma no kufuma wevi tumibiata ndika mpola mpola ni chisa juka kagende lengo mkada koga ata wachande ukunye lila kata nduko kukoga bati inga akadi
1: ngomanya mjire msawe msawe wiji
0: msawe wiji kakati betu tumetuwa ata andika echindu nechono oneka katuobuzibu betu li nanti nabaronzi be njini chizibu okuchiba jamu okuja kongo kuzo yoba dikiteta chokora bawa numpuli donu nga alajana chomutu nabela mu uniformu atene ye ita nzeraini yeyange ya ajima yanja na kugamu msaja gubaita kwa niyo ya baga ya bandi nye na kuteleza
1: o Singapore
0: nenea kumela mwa kubadi kiteta kati unubi nubi ya gambe ya uniform unange mbiga bandi ya nipa deta limu uniform nye nzoro kumandi student wabantu wabata kiliza mdemokrasi una iti lido wechi memete tuteko kumela mwa tu exert some pressure neka dikiteta akatono tono
1: omzaji ya inache ya kora oyuli kwa niyo
0: yes sir
1: yagena na kuati nkoko
0: yes sir
1: na ajimanyu ula kebiyo ya biyo biyo nganam na ajimanyu ula kebiyo
0: yes sir
1: na ajita
0: yes sir
1: nkoko isi mburumi
0: yes sir
1: ya alibademo kujite duka vudusi
0: yes sir
1: na agambo umuyambi wenti mpaka kasori yoyo
0: yes sir
1: na ajika sukira kasori nkoko netandi kukulia kasori yao maso mwishifocho kuduka focho kuduka omulari na agambo abayo nti omuntu kwati obwafanana
0: Allah
1: tasola kutegera ni mulabe we nga omulabe ya muwe kyo kulia
0: yes
1: kakati ebyo bufuzi byetu zanya bwe bito bya bifanana ebirimu ebirimu cent ndi abantu kye kiricho bado yogera kungeza ku supplement nga kyo bado yogera ndi abantu tebasobola na kulaba nti aji Yusuf ono tasobola kubanga ina ko kuya ka abawadde baga nti iye musajja wa fetu muwe yoyo fetu amulaba dda
0: ate bobe nyini lwe bakuvuma no kuvuma nti akakavu kanonya chi mubino ye yali anonya amuchi zabafuka mena mtongo wanga tukulile kusoda nemba gama nti ati mubantu wabachamu sibala wanga nzaba saki le ngudo zizimbwe
1: ate mba wetu
0: mabani pate soda ate zimbaba wabena mtongo mulira sija kusaka ngudo na masanyalaza ate mba we memukunganyo sede ntuke mtauni ya mtongo mukambe hajima yaze yeko kuzizi no watusha nenina ze waka meyoru woku mate mumanji chemba korela
1: yeah
0: wadu wangu na shoka muzona kungudo zawe chitabi amba na mutongwa kalukeno mwasande ku mwazi fako ndo wachi kungudo zini inga kolas
1: olikuredi yobudwe yomutu wabulijo mkulu seka vila evyo bufuzi okutu okufuke evyo busuuzi chiba chivunde kuchira kabicha akachirimi
2: sebo ino kumanyanti nkola kwedikisa ina designs ulimutu wabana atuwa alabu inza ino kumanya uyinza wana atuwala agenda butu wala atia anakoza system zichi izimu yambo kubunyeza nuku wangaza echo chechimu kubintu diyo sebole ukoze sangebi okulwa inso kunyezo uyinza ukoze sesendi abantu mirundi minji nze navuga nyako nga ajibwayo gedi navuga nyako before mbili echifesh soka navuga nyako nga district councilor mbili kumina mkaga mbili kumina msambu nenda gala kubiru mba sentebo wa district mpaka di mbili kumina kumina ya gala kubiru mbaka wa parliament
1: yep
2: ila minister kasole uyajia na wame nalizi jee mpapula
1: heee
2: ila samu londa mwolo kumulundi yogo unamufuku kwa mtu buitwe nkana bwalibe lomba kwa parliament aliva audi nange kwatemu
1: yeah
2: aliye nsonge nkule mabega lwachi bonna bacha mukaka solo kasone nga no nzinga agendo kubira mbaka wechotira
1: yeah.
2: No simu sawo kale emu kusonge nkule lwachi ndoza ntasani dine yeye neyo nayo mweri mweri nange ne yagaliza silimonto gwenza bagani nasoma kuli ampopula ne ejonga nchivuddeko na yagala ko kubira sentibi wa district we chotera kati chemba denga zako kula gabantu nga bakirize birozo nabi baguzanga ne mbalaga nzenya nzenze kanze nyina manifest impandike ne bigendo kokole we na ne ibuze bisolo kubuzi wa nenga abantu sina cha kubawa kuoza mimiro
1: yeah
2: nga wala abantu si ya kusago ntaja tumalia taja kusobolera nduza abantu basatu abanyambo abanda bamu ekintu ekyo asoka yali omwami omugenzi Vincent Semakula yangamba kwate mbapulo gendewe sindo in fact yasoke na dalo okumpa ekirowoozo ekyokwesimba oyo yali Semakula hiyo chimpa nange nali jali awo nga nziraba akyagala naye nga neetya nga olyeno birowoozo bina otugobuze mukwetya gendo jeba polote ugedofu ganyi okubirira ye alisendebwa disikiti yerakai bamita levikato mwanga kamago nanga mati ebirowoozo bina naye kati obuzibu ndabawo wa sente kati awavudde sente singa ekibiina kinenge gye kina sponsoringa tubadde tumaze therefore abakulembeze bangi bafiiridde mu butaba na sente naye design ya government kubanga singa wanaatekawo embeera nga buli muntu asobola okubeera omukulembeze nga ayina ebirowoozo abantu ab'ekikanga ekyo tebajja kusoboka tebasoboka kubanga government ejja kuba tekyalina control kuba power kati osobola okutunda ebirowoozo byo nabantu babigula n'ofuuka kati ekiriwo deep state yefuula omuntu haji abadde agamba nti bagaana okumuwa omubaka wa parliament haji yatanaba kumobilizinga yatanaba kulobinga bulungi nimukisanja ekiddako asobola okuba omubaka wa parliament bwaba alobinza deep state nga manji eri kubanga abantu abasinga obungi betulaba bawangula disende bazijja mu deep state deep state yamanya nti okontrolinga power tulina okunyweza ffe abaffe nga tulonde bamu betwagala ne tukasuka betutaagala ate neeri mbatuvuganya netujja nga ffe tuteekayo abakulemberayo
1: nje mubakulembeze ffe tuteekayo
2: ewaffe mukibiina mulolingi party
1: yeah.
2: Ffe tusaayo ffe deep state kulwa government ffe tusaayo abakulembeze naye ne mubatuvuganya ate ffe tusaayo kati bakontrolinga ebintu bibiri omulundi gumu bakontrolinga rulingi party ne opposition naye ekyo kiva ku ki nti bangi nnyo abawangudde akalulu mu opposition ate esente ziva wasali mu sale bangi nnyo era tewali naayinza kuwumulula mumwa ebyo byogerera mu campaign nti protestive vote yakunyumyamu nakasasiro wa bwereere tiryayinza wadde okugogola omumiro ogugamba nti akalulu tukabanja kubanga oluda anaakabanja ate nga deep state ye yamusasula avuganye sente zonna zonna omuntu abantu baffe mu opposition era ekitutawaanya galibo society yagisobodi kyabadde ayogerako nti tebalina budde bwetunuulira nsonga kuzeetegereza ali anaawumbulula atya omumwanga sente obukadde bina bwava mu deep state okusponsoringa campaign ye
1: tasobola kusaba kamutabita
2: era ekyo kitegeeza nti buli luvannyuma lwa myaka etaano betaaga abakulembeze bapya kubanga omukulembeze bwamala okuzimba amaanyi n'obusobozi n'obumanyi abatakyasoboka kati baleetawo omupya kimbuyege nga banaasobola okuteekawo ng'akyalinda mpombu emyaka esatu agimalako awuuta mpombu agenda okuddamu amagezi ategeere nti kati yajja kuweereza bantu nga gwokunaagutuuseemu ngaekisanja kiggwako agenda okudda mbaloozi nga boogera lulikya nga bakuba kati ekyo kireetawo obuzibu naye kiyamba state kunyweza buyinza kati omusimbi mwami Museveni bwamala oguwaayo gwe teweebuuza gavumenti abasinga okwogerera ekigambo babaka ba paalamenti bafuna sente nyingi gwe tokyewuunya kuba nti ate ba NRM kirungirizeko kirabe abasinga okwogerera nti ababaka ba paalamenti bafuna sente nyingi zaabwe tezirina kyezikola ba NRM abantu abawuliriza abali eno nafe abapozisoni abatali critical nafe netubegattako batuukiriza ekigendererwa kyabwe abawaka palamenti balina sente zabwerere tebalina kyebatukolera ezo nebidirivu bafuna obukadde bwebuti lwaki ekyo bakyogera ng'ate tebalina majority mu palamenti esobola nokukola ekiteeso bwebalina kabineti ate tebalina ne majority mu palamenti ndine bali badde baagala ekiteeso kiva mu kabineti nekigamba nti mpaka palamenti anaasettingibwa busettingibwa ssente nekigenda mu palamenti wadde kibalinamu majority naye basinziire eno nebalamentinga ku media center nebagenda mu media houses nebagamba abaka ba palamenti balina sente nyingi lwaki ekyo kikolebwa kubanga buli luvannyuma lwa myaka etaano baagala abaka ba palamenti nga bapya kati ekyo bajja kufuwa nga buli kaseera banoonya baani anaavuganya Ssekabira bw'agenda ku ground natandika okunoonya obuwagizi nga babuuza dipisitaati eba enoonyeeza ti ayinamu kutwanyi nti abantu bamuguze nti tumuyite nga bampita gye bampise nga tugenda kwongeramu kasente owangule naye olugezigezi lukendeeze kendeeza olugezigezi fesenugea zikuwa zona zoyagala oyinza kukola budget ogituleetere nga nkola budget ya campaign nga ngibatwalira oba naagenda luddawa oba naagenda luddawa nenyezi nga ngibakuba ku mmeeza nga basponsoringa campaign kati sisobola kubaako kyenjogera kubanga obuwanguzi manyi gye bwakola ki
1: gye bwava
2: zefo mbanga basente ku ground okulemesa abantu bonna abatalina sente okuyisaamu ebirowoozo byabwe ebirowoozo by'abantu ebitalina sente bibuutikirwa essente kubanga kigendererwa nti essente zibuutikira obuyinza neziremesa abantu neziba abantu amaaso abantu nebalondanga abagudde eddalu balondanga abagudde eddalu kubanga akasente ontegedde nagunyumiza oluwafu wawano siniyolite ye nga tebakyagyetaaga mu palamenti
1: alio eni
2: ono mpuuga siniyolite ye nga tebakyagyetaaga mu palamenti nti ono tosobola muwa mukisa kwongera kukola ki
1: kusukawaawo
2: agenda kuba waawulabe era mpuuga yabadde yeetaaga kuwangula kisanja kimu kimu bwe kiti atuse mu nsenda zaani kati bamwongeddeyo okuddamu okuyiiya buto kubanga kati olusozi beeyongedde okubaga mbalagala lwaki siniyolite ye ebadde egenda kukola amateeka mangi agasobola okukauntalinga tiimu eri kati abaliwo essaawa eno balina kye bazzaako gwe weewuunya toyinza kwebuuza gwe nga gwe
1: tugenda nakiriwo
2: tugenda nakirikale ekyo kiriwo kyeki lwaki omuntu nga twagenda mu kalulu nga tugenze mu protest vote oyinza okwebuuza lwaki ekisookedde ddala nga pulogulaamu ya protest vote kwe kwambala t-shirt okujjukira Bobi Wine aishuwande esobola okuba protest vote
1: impossible
2: kampeyini esookedde ddala bukya tuva mu kalulu ka 2021 nga kabbirwa ng'ababaka ba palamenti bangi bakaaba nga ne pulezidenti w'ekibiina kya NUP akaaba n'obweru w'eggwanga ali bweru w'eggwanga kampeyini gye tuzzaako okugyako gavumenti twambale tishati za Bobi Wine ampuliriza ali eyo ayishuwa nti ekyo kijjako Museveni eyakubbakawo buwanguzi bwo naye ekyo kikolebwa nga emmese bweyinza okukokota ate n'ekufuuyirira ba baali bayogera ekya protest vote baali bakimanyi nti tugenda bikolayo kubanga n'omusinde ogukola kampeeni bakulu bebagutukoze eki bebagutuwadde ani ayinza ayina obusobozi kati obugolola oluba n'agamba nti Museveni wabba akalulu era tutandise ani ku mbaka wa palamenti gwolinawo bonna bali mu gazeti bonna bali mu palamenti bonna baalayira bonna bafuna omusaala amaanyi wegali kubanga mbaka wa palamenti kati afuna omusaala twaligambe nti wali mayuga babadde bakyalina obuzibu bwa kampeeni nakinaki kati balina emisaala naye era bakolayo ebisoboka twambale t-shirt okuwuddisa abantu bave mu galibo society so kampeyini yaffe ey'obufuzi ebuutikiddwa deep state okuzannya omuzannyo oguli complete tetusobola kugikauntalinga ffe abali mu opposition tetukyasobola kuzayo kubanga abaali badde bakola kaunta ataka ku deep state n'okulowooza kwayo bonna bali ku ttaka baabakubisa obusobozi obwessente naye n'obwobuyinza kuba bamu obuny obuyinza babukola ki tunula awuliriza njagala yeebuuzi
1: meaning to sum it up kyogamba nti ebyobufuzi bwe biyingiramu ensimbi ebifuuka bya busuubuzi obuyinza we bwali badde bukolera esente zibujjaka amanyi
2: zibujjaka amanyi
1: nti omuntu omulaba nga yimbe wa parliament yali badda isechiteso baye yali badda balete kirowozo nenga tasobola
2: tacha asobola
1: kuba aina wa just
2: first of all aina wa just ndi
1: oba oyazidi
2: to ina kuwala ku social media naku zinatambula nga ina jeno sale msale
0: nga mule
2: tuna mulaba
1: sina mula
2: bintu bilawe sobe da yuko social media wete kilize waliwa mbaka wa parliament ilaka tali mkwe wanako bali imba photoshop alina mkulu bali mbibu nenga chifwana nyochiaba tikiri na mtawana baka kwa hundi hache yoke shadeza abyoza bili mbibu laba anga tikiri na mtawana ni hera ya mkulachi
1: alimkwe wanako
2: ui nzo kunga amantio ya gara jenu ndo ya gara buyinza kati unjagala katukedeka kuzuna nzozi nazimu kutamasaka chotela twai twagala mpalani nitukole nitukole chejo chafwe kasoro natu dam masaka twai twagala mpuga nitukole chejo chafwe ni batukuba kimanya kabonera ngabedi bwani ko mulaba akola si
1: yaliyo
2: ensimu na sibi kwira ubwezi osobola comparing ngabedi bwani kanumba ka ya wangula kale wowa nene munyino mukungwe ono abulamu kati ni bakubu kubi mfufu tuweza mune nyakubaa chali mpya niye sobole kumanya ndi ainoru sobole making mpuga chia sobole kola ti mbanga liya miaka anga kumi asobole chikola asobole making mkulembezi choku saliwa ni mkulu kusinga mpuga choku saliwa choka ya singa mpuga uchi
1: obukulu
2: kakati tetuabili oza ako gende maogola
1: yeah.
2: Okombe ya ringesa chikubo niya wangu la otunulia future yabo mbiyo ufuzi kufondia ani kuwali bado yongiro kuwa amani
1: ngo ina chozimba
2: mbiyo kulembeze baamu kufisa sante na uinza sechi kubo na kweri na alambi ila gende wana mga unuguwa badayo gila ku ngo yaga la kuzimba wa kulembeze na mga noli gureta kisoko ni mwana mto atama zo kwela vibranti
1: yeah.
2: Na mgoe mogula ani kuwambi kuwali desi kubanga na mga ya wangu la atuse na mzali
1: Hey.
2: Yangu latusa na mza bobo zimba bakulembeze mabisera bia maso wali zimbiani gozo gande wezo gande desi gande desi mubi siche ndo gira ku hainzo kubanga na imu kulembeze mwonji simu testing nga ku sina ye sina ule na mwole wazi gali negatifu ye na ye bobo ya ngo yaga kuzimba yu gande mpia ye maso nga namu gaya kamele kisanya chiramba nga desi tafu na nga imu kisana gumu ono tomu wangela chansi nye society ya fe ya manya antio ya hizo kubo ulebe kubalu lingi pate uye mumukube uye mumukuba uwe ntekede so esente zi amba bali mubu inza kukola biba agara
1: kasta zi ingira mbiofuzi
2: state yewezi kweze sange akamuku biyoku lwa insa biyoku kweze so kugenda mase banga liye agara eshe kisoka kati obuza ni china ulebe chi ukisoka tifigira kufuna bakugube tuwetaga abantu alaino obusobozi bajja kuvaayo ngulu amalobozi agawudisiza agateredwa mu senti okimanyi nti abantu abasinga okuba abantu mu constituencies abasinga obungi wabali ku musaala misaala abakuba n'abayimbirya bonna bali kuki
1: asasula nga yomu
2: asasula ayinza okuba nga ali mu saidi zanjawulo naye nga esenti zavudde wamu naye kati bano ne bazireeta ne badiployinga unakubwa kati abakubi b'obugoma ne baba bayitirivu ne bakonfusinga abaki
1: abalonzi
2: nze nalaba wano ekyotera omubaka waffe yatuwangula honorable minister aluna kyeno kaso naye abantu bonna bonna mpalanyi be yayina mu kalulu 2021 mpalanyi kasolo yabanuna kati amaloboozi ne gabanga gakifuula nengeri kaso eryani mpalanyi fwe batu gamba tukole kino ero nayogere wano nze njogedde ebyofunzi abantu aba ebintu ebisinga obu njogere ebintu wano bwe biba temubiza na kubiza abantu bwa nti musajja yakyogera nabuuza ekibuuzo bano abavubuka ababadde bali enkoko ani abadde azigula mu kkomera bano abantu abavuddeyo nga baadde basaze n'obulevu obwa cyano ani abawa sente ne bimuwuliza ku leediyo buddu wano nga twakava mu kalulu ka 2021 naye kyakusaalirwa kunene bwe twabadde mu kalulu ka 2026 gye nayogera mu 2021 ng'abavubuka bennyininyini abaakwata bwe byeboogera nti fwe baatuwa bino tukole kino baatuwa bino kubanga abantu baffe tebali critical y'ensonga lwaki navaayo neŋŋamba nti ono minisita gw'ogamba nti yassa omuntu yabadde ayamba ani yaso munda so okufuna obululu yirudde yambani kubanga ateko kubanga omuntu bwamutta afuna obuwagizi aishuma ndi yabadde afuna obuwagizi eri omulozi wa faina n'obudde obirowoozaako omutemu omutemu omutemu nalaba obusungu abantu ne bazimba obusungu newe tujjidde ku mpewo era ekyo tera abaddeyo obusungu buyitirivu mpalanyi kasolo kasolo abaali basususu ebyo byonna tibisobola kuyamba bantu society gavumenti egizimbye bubi bwe bayingiza omusimbi mu byobufuzi abantu bajja bamanyi nti gwe buli lwogamba nti siwagira kasolo oba omujja ku mugaati nolwekyo waba akwanganga akwanganga nga aduuyi takwanganga ngaomuntu gwalina okukompitinga naye mu
1: birowoozo
2: akompitinga n'omuntu ali ku bizinesi ye gyazanyirako
1: oli ku radio buddu ey'omuntu wa bulijjo mukulu sekabakiriza tugende wa mukulu yiga ate twagala wali tufuneekuba kubiba amasimu mukulu yiga
3: sebo
1: ebyobufuzi bwe bifuulibwa ebyebyenfuna kiba kivudde ku ki era kabi kyakakirimu
3: omanyi ebyobufuzi bino bifuula ebyenfuna adi kintu kyangu nnyo
1: kitya
3: ekibifuula ebyenfuna fe bennyini abeesimbawo kuba bw'otunuulira bwe bitambula bikulaga nti fe abeesimbyewo fe kizibu
1: tutya
3: kuba njagala geza nti bwe mba ndi wano nga njagala kwesimbawo ku kyalo Falkland endowooza kyalo Falkland kye twatugendako kyekijjo tutwanguyira bwe mba njagala okwesimbawo ku kyalo Falkland nteekateeka abananoonyeza akalulu tewaliwo anoonyeza muntu kalulu nga tagenda mmuliisa negoloza
1: bakampeyina nti tewali akampeyina ingira muntu
3: yes
1: ng'omuntu oyo tagenda mmuliisa
3: yes
1: nti ngaakola bwannakyewo nti ku lw'obulungi bw'ekyalo kyaffe Falkland tugende tunoonyeze yiga akalulu
3: akachairmani y'ekyalo
1: tekiri
3: basooka kubuuza nti yiga anaasobola otugulira sooda n'olwekyo lwaki
1: anaatuwa entambula
3: ebyobufuzi ebyaliwo edda byakoma okubeera omuntu okunoonya akalulu nga mwoyo gwa ggwanga 211 anti President Museveni bw'amala okuwamba eggwanga lino n'alitereeza yafuga emyaka 10 mu 1996 n'ateekawo okulonda semwogere emmotoka ye ne bagisindika okuva mu nyendo paka we bazimbye Bank of Uganda nga teriimu muliro okukwali kwagala kuba abantu yabasanga kuki ku makubo mu 2001 Dr. Besigye naye najja okwesimbawo mu 2006 omugenzi eyali mmeeya wa Kampala yani
1: Alhaji Nassanti
3: n'omulala
1: Sebaana
3: Kizito najja okwesimbawo kakati Sebaana Kizito n'eyaliko Katikkiro owekitiibwa Muwanya muli semwogere mu 2011 nebaleeta abavubuka abavudde Mmengo nga babaleetedde mu kibiina kye bayita Suubi omwali Mpuuga omwali Seggona omwali Kasibante omwali n'abalala Banambozi bwe bajja baze kuwakanya DP tebajja nga baze kuwakanya NRM bajja balwanise DP bwe basanzeemu babakuba ekigo bo bafuuke bannanyi lwaki bannanyini kibiina ekitegeeza bano abavubuka okujja bali bateereddwamu omusimbi gwe tutaamanya gye guvudde nawe ebyobufuzi nebitandika okucankalanti
1: okujja kwabwe tebajja ku lwabwe
3: bali baleeteddwa anti kwabo omusanvu gwegambye eyalinako ennyumba nga ye yaliko omu nga yeesuza ngaabasigadde bapangisa bwe bamala okulya obubaka bwa paalamenti abamu mu 2016 baayiiya ne bagenda kuba kwabo bonna eyali yayita mu UID yali Muwanga Kivumbi ne bateeka yuniyoni jetuaso kire makerere ni tuja waneo jukide bisere ebyo tugendo jire itawano nga chagula nyoyo baka muta nga tamrila kumugu au ngimbira nyiri wo ya ambide ne mpuga nga mau basa ze uba begati ni tujikuteka wanukuli balesu ngimbira nyiyati
1: ya
3: mani ya bili kumi na mkaga ngimbira nyoyo kugwa twali ku kusoso senta obanku baneri nyoni liva mkubambi de andete la kabali nga makumi abidi ni na hiwe tumalu ukuja wetu tegeri anti bie mfuna bie ingi dembi obufuzi dipi nesara wo kula gane nabafuka baba subi ilaba mbafu na kadia dipi kwe kwari mpuga kwe kwari segona ni nambozi badai mu dipi ila nibajira kukadia dipi mubili kumina mkaga
1: urubava kusubi
3: urubava kusubi
1: badai mu dipi direct
3: badai mu dipi direct basa angayo nowe chiba wabili kabanda au mkulonda baga lukuteka wembi lanyi bobe njini ababavubu kwa msavu kubeka abila sekutari jenu wa dipi mao ndo za alabuka segona yali achagala balabuka aganti bano steering ya wengela nika bage webaku watungi mbatu kabasula na yo basula na yo ila silando yo okulio wa sekutari jenu wali kwa wembi lanyi norwecho wache nkulete the story nti okumanya abavuka abere ekigendererwa kyabwe lwali lubuto kyagula ibajja mu 2018 nga by election yeze ekyaddondo abamu bagano mugendako abamu ne bamugendako bwayingira parliament naleta people power abamu ne basoka bagidde bali babaza nenda bantu moyo gwa gwanga takola ki taliwo omu omubaka wanye ndo muku ngono ya soko kwesi baka tambala kako kumida kesi bila munju ni ye kwe chifana ina haka jaku
1: naka redi
3: kakati biri kakati wabitabu kina wabitabu kina nema nyati katikulia nga bate gede tiono mwana afunya amachi
1: amasanyalaze
3: betu tamwe yunga ku mupala metetu kolachi
1: tetulio
3: mubiri abiri mugumune badda nga bali kuchi
1: kupi upawa
3: niba gena niba gulao
1: nupo
3: nopu mwema kulao nopu chagula nyi mwari omu yae kwabu omu saavu tainago ya avunaizu wabu amanyi
1: munopu
3: taina
1: zimba wakati yao abawe wabufunanyizi wa munopu bava wa ilaba wabufunabati
3: webali nyo
1: fati bano tuchiteke dete baba
3: kakati
1: bava wa
3: anti ya kula wati ono bagi no mweyu ngako nge moto kama zo joza na mafuta mwegali teba manyaji ayoleza ni kaje moto ka mba atula butuzi
1: teba manya mafuta
3: anti yewe yali aronda bukule mbeze yaleta muganda wenyazi na yaleta joe senyonyi kubaje joe senyonyi mubili kumi na munana ubasu kanibagina kumisorogu wa mobile money butumula bao ndoza ngabata sokola gana
1: yali na msumi wa mauli
3: kutikwen tv na yaleta Lubongo ya
1: mujeo
0: ya vawa
3: Lubongo ya yali asomesa mateka South Africa wa na yama ntomu manyantu mnabi ya bufuzi lubalo chinge chivina echo ntibachi gude bafunye ne chivina nga yesekulitale jeno nibaleta
1: katana
3: tuwezala hati nkulagamu katiba nukutege ranti nabagude mkateba nchagula nyaba ina lubatongoza
1: nga baba njulira leadership
3: nga baba njulira leadership okumanya ya babaza kwabo omusango ya wechi fechali shamani ndoza owanye ndo mukugwe rwa muwanti akulire Buganda
1: vice president
3: wa Buganda nenge teka ligama nti ate president ayinewo olukuso kugoba
0: yaronda
3: ba deputy talonde babantu ngeta kakati
1: zemateka wuchina yafu tukawu
3: anti semateka mkugami nti omwana ono omuyimbi n'obuyaye bwe yatula n'abantu be yali n'abantu be bafumba kasaka
1: obuyaye obugezi
3: muyaye si mugezi
1: nande banyi bangamba mu luyayo omugezi yabero
3: mu ah muri mu muyaye nga si mugezi
1: ah muyaye oyo
3: eh wali mu muyaye nga atwala ne sefuria
1: banya mugezi
0: ajata
1: atwala sepichi atwale sep
3: mbo
1: mugezi oyaba mugezi
3: weba ni kakati
0: kakule ka information muziki liza mwela linye
3: toyiza kungamba ndirubongo ya yasomese wa president Museveni ne katana na abatwala mu university singo kuba ye bay musi na Harvard arabikira kukuronde bwana nga mu byabufuzi tabademu
0: kaina ni yali asabeka
3: lu iyo noji ta accident bana yugana muzuku ke muve mutulo
0: kakati ne yanza nyo aji kakati made kwaga
3: nti ne bamalo chitongoza
1: yeah
3: bamalo chitongoza bana omusavu koro babalaiza baba letira apron zina abawereza obutunda abakole mbiri ku bachala mu saloon hey ndabazamba de bwebati nga kuliko dp bloko baba fude ba dp bloko
1: munupu
3: era wali okumanya bano baba singa magira baba ga muli nokulaira temuganti mutase ne chibi na mutase nafe ichibi na chafe mmutwega seko buchi
1: bwegasi
3: awabedi bwani kamwajira Eya kono le manyati abedi wani kono chibu ya gono ya mtuwala mupala niti na yenga yeta ina mani Eya simba kuwa presidenti we gwanga tusola kujoininga chintu chota tekele we chitandi kila Guno jogo zi nti dipi buloko Katipewe tuma dipi buloko mbuzani yaba kulembira Muwanga chivumbi Hili yaba kulembira kubaya yaliyo YUID
1: Na hii umayitu njagala tufune kumasimu njagali mkusari koka tono
3: Tude kuchidari
1: Mkubuze chivuzo chomaso Ani azanye mpiche yo. Amidst all that confusion, ani atunde ku board ali mukuchange mpiche zo. Kubakati oyo. Oyo ye gazara muluwa. Yarete sente mbyo mufu.
3: Anti,
1: oyo ali mukuchange mpiche yo atunde ku board.
3: Anti,
1: yani mukube wao.
3: Anti, anti,
1: zoko zibilize.
3: Mogere ngozi. No, njagala mukuwa. Nenga kwate story ye. Mbyo mufu. Mbyo mugaga. Katusokere mbyo mugaga. Omugaga ye naye agalo kuma sente ze. Bulirwa ganti ngenda kusenga kuchalo senyange njagala gula kulusozi nti waliwo yika 10 ne yika 9 abantu bali milako bibanja asoka kubala nti abali mabebani kuliko yiga kuliko sekabira kuliko ajimayanja abala kati tubamugamba ko mugagga kubamwe bamugamba ko mugagga amanyanto ya jamusi waliro gula kakati saba lwani ya manye cha mtu wala mwusiku ila na manye chumu echisogulo okumukulembesa segwanga lino bubabongo msajja inama gesi kakati buli aino kwe simbao tuwali ye simbao wanunga ina sende talibu
1: buli aye simbao
3: mwavu na hata ina genda wa mkulembesa wa gwanga
1: kande mwavu
3: buli aye simbao kuchikumi kuliko mgagomu Nse nakomo kulaba omugagga nga simu na byabufuzi nga omba kwa parliament motoka ya bwerera no nyakalu mubiri mukaga
1: omanyi singa sekabira kutaka zindalo na ganti obwavu babu settings bu settings
3: taba kulimba
1: baenda ko katono basobola kutufuga obadoje mu wakanya nikwe kenyini gwo cha yogere
3: nkugambye wano tewali ye simba wano
1: ateke doko bako waraga
3: lwachi
1: afune kusema
3: we bali lwachi
1: lwachi buli ayine simba yao inakuba mwavu
3: aina kuba ne sente
1: aina kuba mwavu why
3: anti iche mbate kuletera story jikulaga omubaka wa parliament yali wa bili gumu bili lukumu benda chenda mukaga paka bili gumu beba Johnny Kawanga ono lawyer Kawanga yavuganga benzi ye nenga waze agaba we agaba emitwalo 10 na atambula na agenda nga nokuzikatajja na atufuga
1: okuvachenda mukaka
3: paka biri
1: gumu
3: biri 10 na gumu nga ya kutesteringi ningo manyiru ati nga atulaga nti parliament tewali byafuna era nga tukiriza nero olwaleero lwaki tugamba nti parliament eri mu sente ababaka binyimbe tulonde batubulira tusola kunga nti oyagala kubera mbaka wa parliament wanyendo mukungu noga bambyule nsinya
1: ani controlling sente ze gwanga
3: ba anti as controlling minister of finance to manyo mukuru
1: minister of finance
3: eyo mukuru jani
1: minister of finance omanyi bwa kolanga
3: anti ne wali wanti mukamawo
1: kanti kwangu izi minister of finance aba musigire
3: nanti nange na nchi icho nchimanyi
1: wano wentu de wano kumzinda
3: mkule mbezo yunga ya kontroli inga
1: wano, sen wano wentu de wano kumzinda ntude woku wa Dr. Segawa
3: bwechidi
1: ya alibadatu de wano
3: bwechidi bwechidi
1: ochitakidi
3: ii
1: kati ani ya kontroli inga senteze guanga
3: mkule mbezo wa guanga nsizo nesi
1: ani ya lika senteze guanga nezi jajami ziwa wezidi
3: tezini nawa kujajami wa
1: ate kwe kenyewa ati mparlament jezidi
3: ati wati jezidi umabaka wa parlament yafunanga milioni tano mchenda mokaga kakati amubaka wa parliament ni batani kwa kubano omururu bobe nini kubasa siga damba
1: yiga ulira njaga ratu funama sinu waniko mkono boto kenda hilo kufira mchitoke chago nyanga no ukuwa boto nyerira
3: osokati bimbo liani
1: parika president we guanga lino tainabu sobo zi bukendeza sente zirimu parliament chogeri kumzindaro
3: atubo gambo zike ndeza sege okubasa romu sahala
1: ndiyo na parliament ngeri je sasa nyamu sente zipasasa nyiza kwa
3: baba kwa parliament bita mateka
1: anti obusobozi abulina tabulina
3: abulina
1: obuchichusa
3: abulina obuchichusa
1: ani achivunanyizi wako kati wabayi no obusobozi ngatachikoze
3: yachikola
1: ati atenga sente
3: anti, anti uliriza lwachi nti kati tasula kati kankubuli lechi oina abane wakabana hai
1: nzenze no msajjo mkuru
3: ani kulase bana
1: yolese chakula
3: bila chakula bila ko oina abana bana abana basatu ne bagenda baga ntata gama zima kusomi batu wagalane batu etaza ne butus kuba okuyonja kukozeji kuyitiride homu na ganto zigula abana nebadange bigede bilimwe amagu ozigula
1: nzigula
3: luwacho zigula
1: ndabi abana angababu na
3: abu webali nyo kakati President Museveni alawako bongi na kumusala mkonsuwe sesezi zila wae nyeji
1: hapulizo liku radio budwe yomu tu wawijo noti musambu tano bili chenda mbunana chenda mwenda tano mutano yesimu njio iti lako ne noti musambu mbunani ya mwatano mwe musambu mbili ya vili mbunana radio budu radio budu budu alo
4: alo alaikum wa rahmatullahi wa
1: barakatuh alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh
4: no yugane mzee surambaya doho nzuri ndi mataka wano ankujama go chambule oinaka mwuzo kumuzi za Mr. Muhammadi nchi kivawa ABCD kakati nilache mbuza kilichimubu yomacho achirozeko tuina ama gagaba mekawa ni mugwanga baina marupe katakaira ina break element atasuk daka break proof element oba dake oba gagaba yuwana basuklo zikula aba babwira na gwira na balizeko oyi mtu wa fi ndo filambala
1: bweba mfuma bweba mwito wabwe bweba mfuma bweba mwito bweba mfuma bweba mwito muyayi bweba kola bweba mwana bweba gai wafe etitekeza mwe mwale to muyayi ni mumutegaba na Uganda what are you people talking about kichike muugira na iba mwe kwe gamba mwe mwako ato mtu watasani de kubabu lijoche mtu gama mutasani de baya ye baya ye binji bimuze muugira mwe mwako ato mtu watasani de kwa mkulembezi ni mumute katiba na Uganda baba kola nso vine bamu wakaru kanso kentu wale la inie tuwali bade tunenyani
5: mwenito kudilo mkazo mburuji no kule kame ya house karu makako
1: ready ya budu budu na uweba likuuliriza
4: ono mwakati wa mdala nga sike chidi ya kwenye mwakati zaya mwakama vanya
1: kari toyanza weba likuuliriza na fetu sima nyo weba likutugoberira noti msamfutano bili chenda munana chinana mwenda atano mutano yala ni jetupa tukozisa budu
4: haji
1: wanji
4: waalaikum wa rahmatullah
1: waalaikum salamu wa rahmatullah
4: hawa kuhu mbala msiza wana msila masaka seti
1: we wow
4: tangati yechechevogela kecha echa president yo kuwanti ya controlling of sent chile chige na kufawo chumani kita president ya ino kuwa mburu wabi yona vili wansiwe na ye haba muri wana yumawe kwa fetu musikati na umkono ila payo payo fetu mkwe senso vifa muri oku chinga tuge ndanga tumuwa vila ozo ina betula kwa laba na Uganda ukula akula na biti ekoru genda omtega chivatu
1: ya
4: katiyo kwa ya gara akulati akumata kumirampe ya msira masakasi
1: kari tuwe anziza msira mwebali kuliza radio budwe yomu tu wabulijo uliku radio budwe yomu tu wabulijo tulimuchina anju chanchimiza akade katugu wako budu
6: haji nkula musiza sebo
1: nangi nkula musiza
6: ono boy sinzite wano kabukunge mujayi taina kina yaba abamuliraje bebati bebasere yesebo
1: nkale tuwe yanziza oli kredi obudweyo muntu wa bulijjo nja kwata yesimwe obadde tutunulira ebyobufuzi okufuulibwa ebyenfuna kiva ku kino akabi akakirimu buddu
6: abati nabayenda nabayimbanyika
1: twaliza muli madimbo ko job blocking omusajja oyo nawe radio buddu Buddu.
7: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
7: Omukulu ya Gambia nti abantu bali banozana kan twali send. Fene waso chote na kufya yala zamani pala na twali send. Dali bali ali kushia ina kala kasoro ya kandi kokubanga kuyagenda okolira abantu ate yabaddiza mu biza byakolanga na pala msenda banda baddiza ibi. Omulala zimkulu saka bino Gambia nti yala kuanga magezi gwe sindo. Mwaimu mkulu mkula na mkulu kamagu katechea kwa mesa shari kimu nti ya baku wangamagini ya kwa mbini ya rinu wangeno kujo kwa shimbao kwa shimbao mwa opposition wala mtuza mwebali mwa
1: alitwe ya nziza ulikredi yobudwe yu mtu wabulijo akade tetulina seka vila
2: kamale kwa anukule mwami badiri
1: mwanukule
2: akade mkulu badiri baliba nangi bali mikwano jangi ngomakula wena kumukolo kwa wana lipo minister wabade nangi na vade sivira nga kuwa ena alimu sila sijuwa gira ni minister no simulonda ne nja ulegi obufuzi kusonga chantu teo na adema indio iye mbako wa parlamenti kati nina abantu bangi abatali bachibina change wenjo gira na wera bamba kumagezi na ye teba inza ate kumusa ilao chibina achimu na wera watiba mbani nafunyizi duanyo Bongo, mfukini na njia watu baadhi aji numba, nini mami sulambaya? Nini mwenyeji? Yetu kulinza fetu ya kuwa gira. Sulambaya tabe na kuwa ludo lufuganya. Wae na alemu, chukumi kuchukumi. Na ye, omuntu asobola okubeera uo, nga ino omuntu ya gati, mbiroza abina, justi, aina wabulira uo. Mbiroza mbula mbwe sene, tubimanyi. So mkulu badu, bali bali mkwano jange, neba hiti bayi nza kumusa ya ochi bina mbampanga alida. Deba hiti kilizanti, jibufuzi mbisobola, ila nsobola okuweereza ila ni katiba chikiza choke sabi wakati obudde muno mkulu mkamagu siwa ena alemu ngabu ogambi ena alemu ya jivamuda kati waluda lufuganya so ndaga lukumaliriza ngambeba za mwena mkubanti mbade mwuliriza chenye nzo kubagamba blinsonge guwao temujibugu milaku mjiete geteze mjisulike side ne side chibaita critical thinking mujiete gereze mulave chichie chiba chiri ya mabega wayo mwini zo kudumira kumuntu nga yu katika nukwano vada gamba yes kisopo kila dala bulunji omuntu okusiba omuntu
1: yep.
2: Kisopo kila dala bulunji omuntu okusiba oluwalo uluwala gala ni inga pali mpereze za buweza ndukwane kisopo kaa kisopo kwa okusiba omukule mbeze mwa mwleta nba mungu baka wa waluwa government ni inga mwleta demudibali ya opposition ni kisopo kaa ina alemu ya sokula no kusiba omuwala mkwane Uwezo toko loza mtesa wala kumusiba mtu atasani demo londe
1: Seka vila simula
2: mwini Mbimu nachotela Mbimu seka vila Charles Rubega Mbimu wa PFF usawa saja kabaka wangu
1: Amina
8: Esawa wano kuredio buju Esawa zile musamvezo mtun Budebwa maria gabi ya misana Webale kuhuliriza radio buju
1: Likuredi ya mtu yomu mtu wabulijo mkulu yiga tusibule madimbu kagenda kola
3: tusibule haba mtu batuiza kuredi ya mtu HR chino bachita Falkland ituli ku eno street erigini mchitunuda ate chiri mu kumku chimirundi ebiri ate wali chiri mchikubo chengo ye chiri eshe chibuga Masaka twebaza director waredi ya mtu eno ni management mwebali nyo mwebali lida kubaba abantu bafetuba tusake ensonga entufu ensonga yokubera ngebyofuzi kati bitambulya ku sente mujiwulide bwetambula njagala okwebaza abantu bano wamanga njagala okwebaza enteka abakulira enteka teka nayo omukono gwa Thanksgiving ogwa honorable na chene kasolo mbebaza nnyo mwena abajja baradisa abaliyo deputy radisi faizo deputy radisi kambugu atena assistant alasisi na bakoza mbebaza mwebale ekirala njagala okutegeeza nti mukama katonda atuyamba deputy mayor wa Fuachima ya Kabonera ate koti ne mwa Beiro era je bali abantu beka kunyu mwe bali kusabira abantu bamwe ne babata nyolwecho njagalo bategeza anti bana Masaka City tugenda kutandika okuleta ebitabo bya Piero yu kuchalo era buli kyalo tugenda chuwe ekitabo ate nabano tulinamu mikwano jaffe abagaga nga baine abakozi bangi mwe tugenda bawe ekitabo nga omukozi awandikira ku mulimu tugani kuba tataganya nti ate mujje tuli ku liberation tetugenda kuddamu kubalale nene ya Piero yu ya gwanga tulochinga wabula tugenda basanze ebitabo ne ku factory tugenda bileta kuba kimusayininga ko mukyagala
1: madimbu ko kawulide ekitabo kijja
3: che kitabo kijja tusayininge gwe tambula ninanga muntu yo kuba nini namba bera nayo mu Piero yu wa Masaka City chikulirwa mu chamani wa Fowena ali mroja asulegeya nango mogezi we nale ate na atwala abachala Guleta Masaka honalibo sala chimba anadiswela akaji ate twebaza mama Guleta Masaka feri twamutuma ajati boulevard office ajituwa badokita Segawa jagi

0: into her pants.
1: Banange manyikidwa ngamunayo. Uyagala kumanya bikwatagana na industry yako yimba.
0: Non-stop music mix.
1: Uyagala bikwatagana kuti. Kwate kubugende maso kubanga uliriza madembo ko. Umusanga ku radio, radio budu. Wallahi tewali agenda kumumenyawo. Tejali mumenyawo. Kubanga alibera wakasira kona.
0: Nobody can compare.
1: Gambi ya madembo ko. Umuchaka wakavaka.
0: Number one. Just getting started.
1: Uwe itakula lugambo.
2: Yeah, baby.
1: Akula gajama uji ya gana madala.
0: He's big.
1: Awe ya kabaka Fahadi Production Singapore jo. Katona sababa nkubi.
3: Uwiliza program na yu. Wano kurendi uvudu.
4: Gande wigene na ensonga ya Afrigo Bandi. Fuse ensonga ya Afrigo Bandi. Olo kufibu wako te papa moyi. Omukuru omugenzi kati Moses Matovu. Ane mungerebo benda. Mwana sima umu ya dinaka muna kedagala. Gami tunye muku bandi nsingo kuba enkule nyomu usio na. Edanga na mu East Africa. Te kwa tichifu chakusa tumu bandi nsingo obukade. Nge singa omu kuzisinga omukuru. Edisaidi zeri muguangali ya Tanzania. Weria wabajita Sondo Ngoma Bandi. Ngari ya rozaribu eweri okuva mwaka kwa lukuna ndamu kagamu ena paka lero adeni kukatene ndalaba jita tipi ok jazz sangwa mu Democratic Republic of Congo mwaka kwa lukuna ndamu atano mwakaga dene wa frigo band neso kubange dako au na mungere mwenda gambie ebibuzo bingi nyo kubandi eno kuvali ya vudeo chechi dako anayagira kubanga ajikule mbela yeba nango no kwa ajivudemu egenda kugwange ndale zizika obe egenda sigarange standings au na mungere mwenda ati kukatene ebiwondo beso do bangerekera abamu kubakule mbezi walimu Afrigo Bande. Echo kuwe bilako nga omchara goba ita Johan Takawalia onajima zemo kemi ya kijisu kama kumi ya satu marambirira. Elanga ya gamba. Elanga ye azenga achogira lunye nga gamba ntiebu chaba awo eno ye bandi mwayatandi kila paka no kutukolu alero. Elono ya uge debi gambo vya debi inji nyo. Amukufa kuwa mugenzi Moses Matovu edanga yavude na kasa na ganti vya dara bafiridua omukule mbeze atali mwangu waku zao edange vya dara onabade mukule mbeze katali kogamati ndi mukulu obandi mnene obandi bichi na inge chintu wa sigala achikule mbeza bulonji nyo ano mgeria mwenda ngabo ulira ngabambia lajana
5: wale Matovu fenda chetumu manyiko wa chetweba za katoda abade mukule mbeze edange chikuwa takana no tebuli chinojo ichikuatagana no budi tebuli chinojo era wala bilango sibezza nga kugambirawo atera bo batusobola kubana mpesa tusobola kubana bagi ya fu obojja kutuzira obo yagala obato yagala mwami Matovu twabadde naye oluna kuno gulo twaso kubana tubana olukungano nga fanyiwa nga group bibi nga tuteesa kubikiga tutunulira emyaka nga kumi maso n'okumanya nti abamu tugenze tukula naye nga tuteekateeka abato abagenda okutuddira mu bigere okwongera okukola bye tuyita mapping oba sporting bwe tumala okubona olukiiko enkeera lwelunaku lwegulo twabadde n'omuliro ku Sheraton Hotel ne tugenda ne tukola ne twawukana ku ssaawa nga ttaano ekitundu bwe twamalidde okukola mwami Matovu ye olumala ddeyo ku stage n'akebera emirere gye gyonna n'agiteekateeka ye alina okubanga nawe tuddeyo nga
4: Mama wafe Joan Takawalia gagebazo kubanga lagenyike etagambika kubanga gambe tibano bebana babiri bya soko kubanga agena maso kubanga lera dala okwali Joan Takawalia wamune honale bolocho magola ngabana bajabana bato era makuli domo mabakadide mabatukide na kubanga bazala okusakuwe Joan Takawalia gabanti ne wakubadde mukulu na badde mukulembeze ne yatenge byaddala abadde mwetu waze gotosola kutegera yadinaka munake dagala
5: Mwami Matovu zisira banga muntu katonde bwe yatonda aina bwe towaze wadenga mukama wafe na yenga kwa kusobya yotonda ekigambo kwetu ngikizibu oyina gama nti nsubuwa abalala fena oyinza nokuwa mwana mutende bagamba wetonde dogana wetonde ne chikulema ne mwami Matovu ye muntu abadenga aina kya kusobesa oba kyala banga de kitambudde bulungi na kugamba nti nsubuwa kino tekyatelede nakikoze bwenti ye mwami Matovu twafuka famire emu era buli omu bwabeere yaina bwatunulira munne mwami Matovu atuwadde banji mwami Matovu atukubye omuggo naddala nze ne famire yange ng'eyabakawalya
4: Okusa kubujwa ntaka walia gamba ntingabo bagena kule sobo kuruwa ndio ibandia na sigale tambo ze medemo ja Afrigo. Nenge biadala, tukiriza tugane omukulo na baleke debanje litagane.

0: Afrika.
1: Puliranga nina naku. Puliranga nina ebanja. Eromu watua. Okulaba. Ebi nitu. Fili ndo tata wangu. Mwudi ugo. Kuvili. Chintu chisi towa. Walu mto wangu. Mlala ya zedora. Sabo imi nileba kulavi. Ngane ye ya se. Fenda fenda nga makawali. Atukua atukua kocha mwami matofu. Kubanga tumulaba mfamile ya se. Atukua atako. Wafune chizibu. Mwami matofu azika. Eroli wafiru. Wabizaje watu ya soka. Nafe tumumanyi mbani. Si chintu chitole mwami matofu chaba deje tuli. Ngaba bandi, ngaba frigo. Era yonsunga lwa chinsa vye seka mawa mkono guna atukirizi. Kule mwabe leo chayogira kumwami matofu. Ngaringo mukambu. Nadala kuchukua ata kumulimu. Tachireta mchejo. Nebu wabera muyimbi. Nebu wabera mkumi wachivu ganyo na henga toi ina pisa. Ewa mwami matofu tobe na hivu.
2: Omukulu wagende dokuva mbulambu enseno ngechibina cha Afrigo Bandi chechimu kubibina ebisiko kubanga bifuna emirimu wana mugwanga Uganda nebwerwe gwanga eranga bawo no wafiride badde bayine emirimu jaba ntujeba ino kubanga bakola choko kusa kumuchalo echo magola yagomeza abamu kubantu abali babasasudeko kasente naka kasa tibyaddala bagira kuimba bivulo ibyo daba bimaleyo
3: patani chimu Uganda yonna abasinga muzi wano mwenuli era kubamu ayi matovu nyenda kulwana no Uganda paka wayi matovu twalite bisinga abyogedde nze njogera nga nsiima emirimu mwayi matovu gyatukuzimu pana mwayi matovu yatusuisa fenna wano abalina emirimu temwera nikinda abantu abali wano mwayi matovu yatusomesa ekimala emirimu gyamwe gyonna tugenda kukikola mwayi matovu yatudisiplinina atunula liiso limu n'otegeera amunsobeza wenyini ebitereza kitalo talo nnyo mwayi matovu kugenda ku kiseera kyetubadde tupulaninga nti future ya Afrigo erina okubeera ng'eri rejuvenated kitalo tetwagadde guidance ye mu next steps zetubadde tuyiya naye mukama mulungi ekiseera kyonna yamutula emyaka 7-7 era amututte ndoza nga atuchallenge nti mwemwenabwanabwana abakulembera pakati musituke muyige webamusomesezza emyaka kyonna tetubadde nayo.
2: Omukulu ono gambye amawulire gasoose okubanga gatambula nga galaganga bwe yabadde akedde okubanga agenda okubanga asaala n'agwamba temu n'akubibwa kyokka gye byaggweredde nga kyategerekese nti yabadde yeetise muka musajja ng'amuvugako aliko wagenda omudroppinga gye baggweredde ebbaawo gwe kubagwamu n'asa okubanga akuba ono mu ngeri emu ebendala. Katokuza kumuzeyi Aloysius Matovu Joy ono munnakatemba omukukutivu wano mu ggwanga Uganda yasinzira n'okubanga atulabula abasajja ffenna nti kirungi neyo okulya emiyembe naye bwomanya nti emiyembe gya gundi
4: emiyembe gyawulira ogyebinye ng'oseera nnyo ng'ona ogiraba gyengedde oyagala okasikayo enkonyogo gireke gyenogoleyo gigwe gigunde muve ku miyembe gya muliraano bamuliraano abamu tebaagala kulya ku bibala byabwe bali batega butezi njogedde Luganda muve ku miyembe gya muliraano mulye gyammwe ne batemwalima mugendeye bannyammwe muve ku miyembe gya muliraano kale alina amagezi ategeere papa moi solongia brada
2: okategedde tetagamenti giveeko naye gya muliraanwa kyovulanga nange bwe nabanjirya nsooka kubuuza guli ka kuba omigoba
5: owuliriza puroguraamu nayo wano ku radio Vudu
2: wane waffe mu kibuga Masaka naffe twagwiriddwamuko enkyukwe nga lwokka omu ku bayimbi abadde baludde ennaku zo nga takyakuba naye ng'ate mabegako eryasa okuba nga atukuba muko akaziki akasa okuba nga katuwoomera muko obaoliawo mu ngeri emu oba endala awo nno mu ngeri emu oba endala. Omuyimbi ayogerwako si mulala ye mwana mulenzi Sekayiba Moses abasinga gwe bamanyi nga Spiderman ono nga kigamba okuba nno yafunamuko obuzibuzibu oluvannyuma lw'okutaataganyizibwa muko olw'akasente lugenda maaso okuba nga embeera etabuka obaoliawo ekyamuleetera okuba nga agenda maaso okuba nga atandika okukommonterizi ali gwegatta n'enjaga ebirako okuba nti munnange ebimu ku byavuddeko obuzibu bw'oba tomutegeera ye nannyini kayimba kano bambi

0: akamu kubuyimba obwa mutunde nnyo gagabazo kubanga akubiriza abazadde kukuza y'abaana nga yewunya engeri ate omuzadde gyosobola okubanga osuula omwana wo owagatta n'omutuusako ebimu ku bintu ebitagambika ono era abadde muganda w'omu ku bayimbi ababeere bweru w'eggwanga gwe bayita Ssentume Julius ng'ono abadde mutoowe naye nga gambe gye byaggweredde nga tiyavudde mu bulamu bw'ensi eno kaakati okuza ku mwami Kranima ono nga gye yalikodinga n'oluyimba no gana okuba nti abadde omu ku mikwano gy'effanfe agamba nti omukulu ono enfa gye yafuddemu bonnaye abakanze kubanga yasoose n'akwata fooko n'asobola okubanga agyefumita gye byaggweredde bazze okumutaasa baba bamutaasa kwe kubaka ekiso neyeekutula omumiro bonna ekyabalese nga beeraliikiridde
1: omuyimbi bamuyita Spider yadde yayita Spiderman yanga muto w'omuyimbi omulala Julius Ssentume ali mu US kati yanagandika okukola naye music mu mwaka gwa 2013 so bamuzaala wano mukitengeesa bwe bayita
2: Mizinga.
1: Mm. Yavudde mu bulamu bw'ensi eno olunaku lw'eggulo yesebo.
2: Okusinga balumba eki kuba bangambi gubadde n'okuzikozesa. Kiki ekyamuse?
1: Omukulu ono yavudde mu mbeera ze olunaku lw'eggulo. Neyefumita fooko mu bulago. Neyefumita fooko mu bulago mu mbeera yogezaako ate okubanga abamutaasa n'ayongera era ne yeesala. So yasaze omusuwa guno gweno omusuwa gw'okukunonwa n'agatta kugwa ddyo kati n'avamu omusaayi mungi yagenza otuusibwa mu ddwaliro nga takyasobola kuddangulo
0: okuza ku Climax agamba tewali kubuusabuusa kulala kwonna Spiderman yabadde amaze okubanga yesuwa omulangira Ssegamwenge
1: naye nga yabadde tali mu mbeera ze eza bulijjo kati ekyamujja mu mbeera ze kyekitanakutegeerekeka naye nga bambi teyabadde mu mbeera ze okusinziira kuba abaddewo maama nga bw'agamba yesebo
2: abadde amaze ebbanga nga mulwaddemu yafunyemu ebimusumbwa kuba olina okuba nga olina by'owuliddeko nga abaddeyo okuziika akoze ate no bina okuba nga olina by'owulidde wabaddeyo ko
1: tabadde mulwadde just abadde anywanywamukko n'akyankalanamukko naye nga tabadde mulwadde
0: bino webituukidde nga bangi ku bayimbi wano mu ggwanga uganda batandise okubanga bagera mumaaso okubanga beekola ebintu ebyokugenda mumaaso okubanga bivaako olw'omuzika engeri competition gyekutte mukaakati nga bangi ku bo basobodde okubanga bateeka mukaakasere kyokanga enyimba zaabwe okukwata n'okututumuka bebe ku bintu ebikyaganyi kireetedde bangi ku bayimbi okutandika okubanga bejjako ne bakozesa ebiragalalagala kogatta n'okulaluka abamu n'emitwe negituuka n'okubanga giggwerawokko ddala kyokka okusa kubwa Micronimax asizira nonyira okubanga agenda mumaaso okubanga alabula abamu ku bayimbi ng'ebiseera ebisinga buli lw'obeera mu kuyimba kirungi nnyo okuwa obudde kugatta n'okugumiikiriza n'otadda mu kulowooza nti lw'ogikubye lw'egenda okukwatayo
1: ekisookera ddala njagala okuwa abayimbi obubaka obw'okugumiikiriza nti abantu be beegomba balina gye bavudde olunaku lwaleero olaba David Lutalo naye nga tomanyi nti yayerako situdiyo nga situdiyo yayera situdiyo gwe batuma kati okugumiikiriza n'okumanya wa obuwanguzi gye buva kikulu nnyo ti abaana basinga olufuna ku ssente aba alowooza agenda ziteekamu enkyazi jjeyo
2: amazima
1: naye ng'ate si bwe kibeera abasajja bw'otuula ne bakunyumiza gye bayise olaba nga wabeerawo ekiseera omuntu kyaba tenoomutango omuntu gw'aba waddeyo sigenda bugenzi mu situdiyo n'okola olima n'olowooza nti bwenaaluwa mukulu madimbuko enkya erina kufuuka hit bwe kito si bwe kibeera
0: nkugambye bangi ku bayimbi wano mu ggwanga uganda bagera mumaaso okubanga baggwawo mukozesa ebiragalalagala naye nga bangi kubavudde engeri yokuba nna basazeo okubanga bejjako oluvannyuma lwokuteeka mukaakasene mu ndongo ate nebawunzika nga tekutteeyo kuganda okubanga baluliddwako okulaga ekibaleetedde okubanga batandika okwesiwa ekyenge kuganda okwekubbisa ebintunto ebaleetedde okubanga ate batuuka okuva mu bulamu bw'ensi eno kumpi okwagala okugenda nga bawulidde omuyimbi waffe ne bwe yagenze kale okuza ku mwami Climax agamba nti omuyimbi ng'ogenda okulikoodinga osanye n'okirowoozaako nti ebiseera ebisinga oba oli awo n'omukisa nsonga nkulu nnyo
1: kyokubiri nanjaga abayimbi bamanye nti ebintu bino bitambula nnyo n'omukisa blessing ate omukisa gujja na biseera katonda aba yateekateeka nti Kuranima mumaka kwa bili ya gondi jagule motoka madimbo ko mumaka weguti ogena kubera mumbera bweti kati ebiseere ebyo no mukisogo mukama gwabala kutegekera nago chikulu nnyo mu bulamu bw'omuntu nti njaga nnyo abayimbi bamanyi wango mwana unatufudeko lero yomu kumana nzibenzi jengomele yanga wagonje wanyo nengo lusi wateka mchata demuate chile chifana nchivao
2: awo
1: nisaba wa imbi mamanyi nti chigambu kuyimba tachitegeza kuvako oteke doku mbele yanga walimumbele azo enunji ngotegera bulungi balekerawo ebiragalalagala kubanga obogenda kuva mu mbeera ez'obuntu bulio baita obuntu ng'omuntu asotegera nti ono omuntu munnange namumuyisa bwe nti bw'onywa buba buvuddewo
2: baba mbeera bwete bwetambula oli basemute ono yesebwesi bigambo vya Grand Max gw'omuyimbi aleo bato inacho izemu omanya voto boli fakas yo mtu mwenye butono nyonze nchali wopaka mwendanga ina
3: tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo kuma tubwa tukidensiyo na eno ye radio budu radio yo mtu wa ulijo
4: Katuma Julira, Nkolomboka alkoholi kombucha drink. Nkolomboka alkoholi kombucha drink. Ano miliga zibibidi. Akulibobo Premier Distillers Limited. Abasangibe kagoma bombo road. Haine tekende. Katifa masaja. Halimwe chama chafe. Wefunye Nkolomboka mobalo weduke likulio kumpi. Okuma nyebe singa wo. Zero musamunana biri. Zero biri emu. Emu munana musambo. Nkolomboka. Nkolomboka. Nkolomboka alkoholi kombucha drink. Tekukilizu wabali wasuwe miyake kumina umunana.
3: Wefunile Skyview soda kati, muguli mbela yona. Kale, bulirobe lango genseko au tunemi nyo obango limu kwe wamu, weze buja ne Skyview. Wefunile chikacha Skyview soda, echisingo kuomira, olu weze buja. Skyview musange maduka guna, obamu supermarket yekulio kumpi. Skyview, more flavor, more fizz, more fun. Echigendo kumina kubugoma sani biche kalangala. Okuvanga kumina mkaga paka kumina mnano kwe kumi. Yokitoba festival kalangala 4th edition. Abanga! Tugenze kubugoma sani biche mupate gana.

wabili okosa kwa tense zenja ula okubukinga kuba kunoti musamfu tanu musamfu munana muenda munana muenda munana oba kunoti musamfu musamfu nya muenda noti noti musamfu satu nya mwabafe kampale tabula ya mitolo mkaga atabafe masako mutualo gumu nga bitiki kedua Bugoma Babu Safaris chigenda kumina kubugoma sanbiche kalangala okufanga kumina mkaga paka kumina mnano kwe kumi kugenda kumina kundigida

0: money, life is a short. Lwaji ngosule njala ngo ina sente munsa wo linze kugula kasawo ka cement oluna ko rancha. Obaje wa Daniza Sabrina akubaka yimba ako. Aka iti zoto kuva wa David Lutale yakasabye badai nensonga babu itaka overstand ali awo raka ikochi. Wewe wale kwa 10 na ku radio mudu radio yo moto wa muri joyze kugama ngaba nkusibula goga mbotya. Sabrina Oliota,
1: ndibulo nzo gambote.
0: Lero nkubye ndongo.
1: Nkulide. Nengambo ba oveye eri mu mwana tunanyanzi.
0: Tochikola.
1: Okomewo jeno.
0: Tochikola. Ne muze yangamba. Yangamba.
1: Tochigeza.
0: Tochigeza. Naye.
1: Iye.
0: Oma site ndangambye gwene sente muli muti. Ngambye iti zote.
1: Avyo gere dewa.
0: Nangamba gamba Sabrina.
1: Kumpeo ngamba antupa ulirize bintu webitio.
0: Nsoma message jampe.
1: Tugende maso.
0: Nangamba gamba Sabrina mutumi deko.
1: Oh baba.
0: Yebale kwe isanga buwaya gala. Mwana tata sente. Ningamba Sabrina. Rachito wako kubantu sente.
1: Kata kenga nange ngamba. Omusajja bagaba sente kwa tunga bazuwa omusajja. Ufuna kusinga bade mkaza gaye munange. Kanzo kumpeo moche.
0: Soko uliki. Tuyo cha msajia senti.
1: Msajia nga mocha senti. Hey.
0: Tumuwa yu wadi.
1: Sabrina sirika.
0: Sabrina Sabrina angena kutuwa mocha kateke ya weekend sports ya za pike. Mbande mkubachila kakura nori ni pasi ide hedi galo. Mbana nkwele kereza. Tuja kudingana weekend ya jia angena kubeda onge na kuwaka imba. Kakati za kankusibu lile wanoka angena ndia kusente za ange. Batu gami entino iti zote. Mweda ba.
2: Radio Buddu.

Inkwaniriza kompeo za jenda mnana kaumoze munana ne jenda mtana kaumoze tano ya Radio Wudu, Radio Monto wabulijo nyongiro kuboza kogoina aje kumideko mkasera kano ne mga antunango kola chama nyo kubirango uliriza Radio Wudu, Radio Monto wabulijo. Aslivia Sabrina Gemanya ambera nyingi done teka teke ya weekend sports bulu nakulu wa mkaga okuva saa zimera kumina bilize nyini mpaka sawa emu ya nyini nimberanga mkwiri kireza iranga wena vawa nenteka teki ya Saturday Dance Party nedi Jamil Pro jakuberanga jakongrio then jakuberanga ufuna na mauli muluganda okuva keri wadembe Davis sawa emu ya nyini jakuberanga ten gatoto sako ye mkulu oyo na yenga monteka tekeni ya weekend sports tubeda tugira konsonga zabia mizanyo okuva kwa na mkwangiri ya Uganda kuluka ura Afrika ne wabiruwe gwanga tutuka yo anitula bensonga nga zitambula side yeyo erango onako olwalero amunteka tekeni ya weekend sports tuine nsonga nyinje azitugenda okwera nga togera ko onako olwalero tujja kwera nga togera ku mpaka ezama sasaga Buganda bili abiri mukago onako olwenja tugenda kubera nga tutandika omutendera gwa semifinals ne mpira jigenda kubera ebiri ejja first leg nga jigenda okubera nga jeza nyi watu linde game eyo kwedinga na tulaye matimu ki agajjo okubera nga gaisewo ogenda ku mutendera oguddako ogwa finals then tuja kwena nga choga yaneko timu ya FIA Uganda yaba nabali wansuwe miyake 15 na kuruwalero abavu deyo nibala angiri da squad ya abazanye abiri mukaga abagendo ukubira nga batu jambako okweta mpakezo za FIFA Under 15 World Cup Festival zigendo ukubira nga zita andika omwezo goguja then muliji ya FIA bachara na kuruwalero wabadeo kempire jizanyidwa ngenda kubira nga njikutegeza kosa nenso ngedara nyinji ze tugenda okwera nga tugira ko na kuruwalero monteka teken ya weekend sports na yenga na kuruwalero na kuzomwe ziri ya biri mukaga omwezi gwa mwenda mwaka gwa biri abiri mukaga kitegeza nti omwezi ogwo mwenda tunatera okubera nga tugukuba oluku mutwe nagenda okujja a weekend eja tujja kubera nga tumaze okuyingira omwezi ogwe 10 wembera chemanyi tujja kubera nga tutuse munaku z'omwezi nga 3 omwezi ogujja okubera ogwe 10 kitegeza nti wano wetuli go omwezi gw'omwenda tunatera okubera nga te tugukuba olukumu twe ate tugumala ko kitegeza nti n'omwaka gubera gugenderedde ntera nyo kubagamba nti gwe nali eyo wobwo ine kintu kyobateka teka okubera nga okolera mwaka guno gwa 2022 mukaga obudde bote wachali tugenda mwezi gwa 10 gwa 10 na gumo ogwe 12 gote tugubala kitegeza tuoba wateka teko kubera ngo zimba kasisira ko mukasera kano oyinzo kubera ngo obula yokuteka ko subi okubera nga te oyingira kasisira ko obasejo anga wakamaliriza na da angoli mukubera ngo okula finishing abateka teko gama nti omwaka gwa 2022 ngenda kubera nga ngulira mu poloti chemanyi wamala do kubera ngo okuleko ka poloti mukasera kano kubanga aboli runako olucha neruziba mu butufu teruddawo aye ya bulunako olucha neruziba mu butufu ndo teruddawo kitegeza oboyine kintu kyobateka teko kubera ngo okulayira mwaka guno ino.

0: Weekend Sports dakika ziri 14 ezake gane sawe 12 angatuva mukumulamu anakutegeza konti mateka tekeno tugenda kwera ngatogera ku mpaka eza masaza ga Uganda 22 mukago na Golencha tugenda kubera ngatutandika omutenda gwa semifinals era tugenda kubera ngatufuna first leg tulabe ensonga ngezi jo kubera ngazitambulira masaza gona angawe kagenda okubera ngagazanyibwa era jigenda kubera emipira ebiri era nga game egenda okubera ngezanyibwa makati gesaza eria jagwe bagenda kubera monsike enesa zeria bugerere irango omupiro ogo gugenda kubera ku kisaawe ekyo kibaita Bishop CSS Stadium esa zeria jagwe bebagenda okubera ngate bachaza esa zeria bugerere irango li free omusajjo gubaita Mugisha Ismail yagenda okubera ngalamula game ya tenga first assistant ya musajjo gubaita Mbabal Samuel bebagenda okubera ngate bakwasiganya ensonga ku game yagenda okubera ngezanywa makati gama masaza gogombiriri na yenga okutegeza ko masaza ganogombiriri ekubo lye bayita okubera nga bajja okutuuka ku mutendera gwe baliko mu kaseera kano eranga wotunulira esaza erya kyaggwe nga tukyali mu group stages geega mu kwaga masaza agaali gatalumikako eranga gakuba buli kiramu ekigasoze maaso jukira nti bali mu kibinja ekyamasengere eranga ekibinja ekyo kyali mu kesaza erya Gomba mwali mu Kosese mwali mu Maokota mwali mu Kobulemezi mwali mu Kone Busiro eranga ekibinja ekyo esaza erya kyaggwe bakikulembera butelevu ne points zari ya abiri musato anga wotunulira emipire kumi ajebaza nye ja group stages bangwa kempia jari msamu badwenge mpia jari ya biri baku wampira gwari gumo abateba goals zari kumine abateba wamu goals zari nyia aliesazeri ya chagwe chitegeza antimubutufu mu group stages bali baino mutindo kutagambi katenga techako mao mpaka iba itao okubera nga baja utevo okubera nga te beso go mutendera ogwali ogwa quarter finals then webaja kumutendera ogwa quarter finals muju club televu chagwe basi nkane sazeri ya maogola elanga baja mu esazeri okumugate gwa aggregate zari tano kubiri ovanya okubera nga masa zago gombiri gaso kanigasinka na first leg edeso zeri achagwe nibangula mutevu ne goals alibiri kwe mga goals ebiri zebafuna ngo msambioyo agubaita rubwama lauben yabatewe lako goal kwa sana msambioyo gwaita mgalu davidi anena batewe lako goal atenga goal emu yesa zeri ya maugula msambioyo gwaita seno no asman yeyajiba tebe na netuli indagen eyo kwe dingana eda webasinka na second leg esa zeri achagwe baka kana kumaugula nebamu kubwa okubula okumuta ne goals zali satu kwemu eranga game weyo yali ku kisaawe ekyo akibaita Bishop SS Stadium abajonga ne goals zali satu nga goals esatu zibafuna omusambi oyo gubaita Innocent omusambi oyo gubaita Amalega James yabatebera ko goal yogera ku musambi oyo gubaita Lubwama Lauben ani yabatebera ko goal zali biri mu dakika ya 15 ne mu dakika ya 19 then goal m yesaziri ya maugula omusambi oyo gubaita Arnold Emmanuel ye yajibatebera bwe batyo maugula atebasula kubera nga bambi beyongereyo basajja bato naye nga jukira nti esaziri ya maugula bali bava mu kibinja kya Muganzi Rwaza era nga ekibinja ekyo kyali muko Butambala maugula Bugerere asinga coach ne Kabula era nga esaziri ya Butambala be bakulembera ekibinja ekyo ne points zali 18 then maugula ne bamalya mfekere ekyokubiri ne points zali 18 nga nabo emipira 10 gibazanya bangula kempia jari etano badwenga esatu bakwa empira jari ebiri abate bagoo zali 12 batebwa mgoo zali 8 aliyesazeri ya maugula ne baitawo ne besogo mutira gwa quarter finals bambi basajja bantu ate basobola kubera nga beyongerayo ovanya okubera nga ate kyaggwe yabajja mu bubi nnyo ne batagenda ku mutendera oguddako bweto kyaggwe ne baitawo kwe kujja ku mutendera ogwa semifinals gye basobodde okubera nga basinkanye sazeri ya Bugerere na yenga wotunuulira Bugerere ono mu mpaka ez'amasaza ga Buganda ez'omulundi guno ayina engeri gy'azzeemu ko mu ngeri ey'okubeera nga yeekulula mpola ajjukira nti Bugerere yava mu kibinja ekya Muganzi Rwaza Anaye ya itao, angomu kwa babo kusatu, abakolo obulungi, abama ya mfekari ya choku satu, neponti zari kumina msavu game, pira ya kumijibaza nye ja group stages, abangu la kempira jari ya tano, badu nge mpira jari ya bili, abaku wa mpira jari ya satu, bateba go zari kumine, nebatebu amu go zari msavu, weba tu neba itao, edango kuitao kasa zari ya diabu gerere, abati la kumasaza, ange sazeri ya sese abame ya mfechari ya choku satu mchiminji ya chama sengere nepoenzo zari kuminanyia irange sazeri ya baitao nesazeri ya usujunga ama sazabili agasu bro kuwela nga gaku watajife choku satu na yenga gaku laburo unji negaja kumutendera ogwa koto finals kati okuga manti bugerere inengeri jazenga ye kululamu okuja mpaka kumutendera ogwa semifinals orenso nganti wotu nulida sazeri ya usuju Elia itaongo woku satu ya kula obulunjo woku vili. Boba avira mku mutendero kwa quarter finals. Na yabu gerere neba itao. Neba jampaka kumutendero kukendo tandi kuhuna kurencha. Elanga kumutendero kwa quarter finals. Basi nkane saza Elia Chadondo. Baso kaneba sinka na first leg. Masaza ganogo mbiriri. Nibale maga na mbaliri agali ya ga 0-0. Then game yoko edingana. Jetuali ise ya second leg. Yeje na kuzumbe zari ya bili mwezo gomuenda. Omwaka kwa bili ya bili mukaga. Weba tunibakula mbaliri agali ya ga goal emu kwemunga. Goal emu ya Chadondo beba sokayo. Omusambi kwa itamulu ya Abbas. Yejiwa tebe na mudachike ya satumo mukaga. Then game, goal ya ugerere. Omusambi kwa itamayanja. Ye yajiba tebera mudachi keyata numuwa muenda aneba kuatidida edachi kechenda zona atenga Chadondo bali waka mpaka webage na mpaka mupenalties webage na mupenalties netula banga bugerere bafu na penalties zali tan atenga Chadondo bafu na penalties zali nyia abato Chadondo na atulula bako esazeli ya bugerere nibaitao kwekuja kumutendera ogwa semifinals katuli nze angabasi nkanye sazeri ya chagwe tulabe chiche bagendo ukubera nga batekao na yenga watunu ulide sazeri ya chagwe linen bate endeke bom sajoyo gubaita Sally Ronaldi ya gazako ukubera nga te kwa saganye mirimu kusazali neno tenga watunu ulide sazeri ya bugerere baina uko msajoyo gubaita Stephen Bogere msajja manyiki dwa nyio mpaka za masaza ga Buganda iranga ama teams ganogo mbili gagenda kubera nga gesi nkana na yenga uotunuli la game jeba semba yo kubera nga besi nkana mpaka za masaza ga Buganda yaje na kuzo mwezi nga rumu omwezo gwe kuminogumo mwaka gwa bili ya bili mwetan bali nachivubo iranga game weyo chagwe baka kana kubugerere neba mutimpula butelevu ne goal yali emu kubwerere iranga goal emu yesa zeri achagwe omusambio gweta kato Julius Kalule ye ya jiba tebera abwetu obugerere bambi basajaba tu songa tezaso wala kubera nga te ziba tambuli la bulonji ya denaka muna ake dagara era bagi endo kusinka na mge mweyo wotunuli la chagwe bali baino mutindo kutari mubi jukiranti bali basinka nye kumatisaza agali ya genjaul angabaga zako kubera nga tem abate kao kembira katulinze game jivagendo ukwira nga besi nkana na yenge ya semba yu bugerere bambi balu zinga mutevu basa javatunde gol yaliye mkugerere katulinze tulabe chiche wagendo ukwira nga bate kao na korencha bana so ukwira nga te beru wanako mumpakezo mulundi guno nga basi nkanya chagwe ibade no mutindo kutabade mubi ya denaka muna kedagala mumpaka za masaza gabu gande zo mulundi guno inze nawe tulinze tulabe makati ga msaza kugombiriri niya gendo kubera nga aliye mpanga okuitao okweso ga omutendera gwa finals then walio kone game endala gendo kubera nge zanyibu na kurencha na kutegeza konti mipira jigenda kuzanyibu eriri just semifinals first leg game endala gendo kubera nge zanyibuwa genda kubera makati ge sazeri ya Gomba bagenda kubera nga babi nkana butelevu ne sazeri ya Butambala Butambala gega mkwaga masaza gata ina nyobi ya fayo mumpakeza masaza ga Buganda erango inza no kubuza di rebase mbo kulabi kako kumpakeza kamalirizo mutufu noru nonya neru kubula so kumuludi guno abagala kubera nga nabo bambi basajja bantu abalabikira ko at least ku mpake za finals abagala kubera nga balabikira ko ku mpake za kamalirizo mu mpaka za masaza ga Buganda za 2026 olwensonga nti no kujobuzi okutuuka ku mutendero gwa semifinals esaze lya Butambala ne bannabutambala bwenna abayinza okubanga abyebi mukwebyo webachasinza okubera nga bafuna essanyu n'okulaba ku bintu ebibadde bitalabikala bika Butambala n'okuva obuvi mu kibinja babeera tebakisuubira mu mpaka za Musaga Buganda naye nga ku mulundi guno agega mukwaga amasaza gosobola okubeera ng'oyogerako nti mutuufu bajja beeteeseteese ekimala era ng'ekibinja kye baalimu Butambala mujjuka otevu be baakikulembera ne points ezaali 18 ng'emipiira ekumi gye baazanya egya group stages ebangulako empiira gyali 5 badwing empiira gyali 3 baaku empiira gyali 2 ebaatibwa goals zaali 13 baatibwamu goals zaali 8 era w'otunuulira Butambala ono ajukira nti ya sinka na singo na mkosa maliga gol MQM basinka na ukabula neba mkubo ukubula ukumuta ne gozali satu kubwerere basinka na mkau maogola andoza ye yabakuba ne gozali satu kubiri na yenga mgrupo stages gega mkwaga masaza agali gata unikamu watunu ulida Butambalono kumutende logwari ogwa quarter finals ajukira nti basinka na busuju basoka ne basinka na first leg yaje nakuzumeza zari 13 mwezo gomwenda omwaka gwa 2026 beto busuju ne bakuba ne goal yali emukubwerere nga goal emwe ya busuju omusambio egweta Abla Michael aye yajibatebera then Butambala ne bagamba nti mugenzo okubera nga mutukuba mubadde wamwe so katubalinde nga muzee waffe era game eyokweddingana yajjo nakulwalirwa mukaga enakusomeza zari 19 mwezi gomwenda omwaka gwa 2026 yali ku kisekyo kibaita kibibi SS Stadium angali free omusajja gwata kiri ya NASA ye yagira mula then game ye yagira mula nga first assistant yali omusajja gwata ziwa Edward Charles nomusajja gwata Semakula Christopher beba kwasaganya game weyo bwetyo Butambala ne bawangula ne goal yali emukubwerere nga goal emje bafuna omusambi ogweta Kayondo Francis ye yajiba tebera ne bakwata game ye dakika zona mpaka we bagenda mu penalties okukakana nga Butambala bayitawo ku penalties azali nya kubiri ovanya okwera nga bajja mu busujju basoka ne bakola omugate gwa aggregate yali emukwem ne bagenda mpaka mu penalties bwetyo Butambala ne yitawo ne yeso gomutendera ogwa semifinals je bagenda okubera nga te basinka ne saza eria gomba agomba mu mpaka eza masaza ga Buganda ez'omulundi guno nabo bajja bewera nkolokoto nga bagamba nti baagala kutwala kikopo ekyempaka eza masaza ga Buganda omulundi ogw'omukaaga w'otunuulira gomba eno agega mukwaga amasaza gaine ebyafaayo ebiwerako mu mpaka eza masaza ga Buganda in fact be basoka okubeera nga batwala ekikopo kinene mujjukira buterevu empaka eza masaza mu 2004 bagenda ku finals gye basinkana maokota ne bamutimpula era bwetyo gomba bali batwala ekikopo kyabwe ekyempaka eza masaza ga Buganda ekyasookera ddala basembayo okubeera nga batwala gwali mwaka gwa 2021 ku finals basinkana yo Buddu ne bamukuba bali kufufa technical center enjeru na buli kati gomba tebaddanga mukubera nga basitukira mu mpaka eza amasaza ga Buganda babadde bagenzeka ku final mujjukira lwe basinkana esaza lyali lya Bulemezi gwali mwaka gwa 2023 Bulemezi n'abatimpula we batu tebasola kubera nga batwala kitegeeza nti baine nyonta bagala kubera nga baddamu okutwala ekikopo kino kye basemba okubera nga batwala mwaka ogwo ogwa 2021 naye nga baine ebikopo bitaano birambirira kye batwala 2004 kye batwala 2009 kye batwala 2014 baina kye batwala 2017 ne kye batwala mwaka ogwo ogwa abiri ya abiri mugumo moju kila utevu gomba alribas tukira mumpaka za masaza ga Uganda zo muru ndiyo gonga bati impula budu magolo na gawira muko moju kila utevu kumuru ndiyogo na yenga watu ya sazeri ya gomba bali mchibi nje chitali changu ya denaka muna kedagala olenso nganti ya chibi njejo mwari muka masaza geto yetu ozo kubena ngate gate kauko imbera ogezange sazeri ya chagwe irabe bakule imbere chibi njejo neponi sazeri ya msatu then gomba bawe na mfechele choku ine points zari kumina mwedange mipire kumi jebaza nye jagrupo stages bangula kempia jari yotano badu nge mpira jari yena baku wa omupira gwali gumo bateba go zari kumina biri bateba go zari msambu then wotuno lida sazeri ya sese na obali mchibi njecho edanga bawe na mfechele choku satu ne points zari kumina nyange mipire kumi bo jebaza nye bangula kempia jari yena badu nge mpira jari yabiri baku mpira jari yena bateba go zari kumi bateba mgo zari munana then mwalimu kuma okota maokote la gega mkwa gama saza againe biyafayu mpake za masagabu gande la gega mkwa agu getuwa itulo woza okubela nga gaja kubela nga gateka oke mbela neba manyefechari yechokuna neponza zari kumina satu then basing baina mkone busiro ila gomba genu jivaso kukwela nga baza nyamu mpake zomulu ndiguno basing kana busiro angabaji chali deneba kula mayagali ya gaziro zile suvi neliba guam ila nga busiro boba manyefechari yechokutano bambi basajawa tumchiminjecho neponza zari na mwari mkone bulemezi iranga bulemezi mpakezo mundi guno bambi ya bari ya naka kusaidia wetibiata mbla bulonji bebase mbiadera wansi mchibi njecho baku nganya pointi azali msambu bwete gomba neita okubera ngate yaja mpaka kumutendera gotuliko mkasera kano na yenga watunulide jimu kweje mipira jibaza nyia jukira anti basi nkani la mkosese nibaji kuwa gozali bili kwe mga ba mchali de game yalie yobu nkenko utagambika angabuli omwaga manti gomba wesu lila kusese bayi nzo buta itao bambi kuva mchibi inja edanga game jibasi nkana sese yeje na kusume zari kuminatan omwezo gomna no mwaka kwa bili ya bili mkaga baji kwa ne gozali bili kwe mga goze bili eze sazeri ya gombo msambi guba itasema anda kalo na msambi yoyo guba itasema anda kolini ya bati bila kugol mudachi kia satumetano then no msambi yoyo guba itachomu hendo pita anena bati bila kugol mudachi kia na msambi atenga gol m yes sazeri ya sasa msambi yoyo guba kayimba Raymond ya jiba tebila mudachi kia kumi chitegeza nti gomba bakula ne kambaka mpaka webafu na obu wangu zimu game weyo zendi nebaza ko fixture yali enzibwe nyio ngatuna tiro kwera ngatufu ndikira group stages basi nkana chagwe nebaji kuwata mga gol emu kwe munga gol emu yesazeri ya gomba omusambio igweta kasule medi ya jiba tibira liya penalty atenga gol emu ya chagwe omusambio igweta matege jomsi innocent ya jiba tibira bweto gomba nebakulita na kamilu kalamba ngabaka jaku sazeri ya chagwe then webali wafundikira group stages game ya semba yo basi nkana maokota yaje na kuzumeza zari ya sato mwezo guna no mwaka kwa bili ya bili mkaga nga game weyo baju wangu la utevu ne goals zari sato kwe mga goals esatu ezesa zari ya gomba mojuka ya utevu msambio igweta sebunya Alfredi ya bati wada kugol mudachi keya na mwenyea ande mudachi keya nkaga mwebili then no msambio igweta sema anda kolini anena bati wada kugol mudachi keya nsambu mwebili abweto gomba nebakulita n'obonero busatu era kyabayamba ko nnyo okubera ngate bamalira mu kifo ekyali ekyokubiri nebajja mpaka kumutendera ogwali ogwa quarter finals then webajja kumutendera ogwali ogwa quarter finals atola ba game buli muntu gye yali agamba nti at least ye yandi badde final kuba yaliko okulya n'okombe sowani yali game ya amani orenso nganti basi nkane sazeri ya budu nga masaza gogo mbiriri gaida muko rivali tebasangi wantu wa msazari yali mubuliri msaza anaye baina muko mbira nye ya wimbakati ga masaza gogo mbiriri iraba alaba game yali yo kwedi ngane yali kusports arena binji ebyala bikira mu mpiro go nebi kwebyo byetuwakanya netugamba nti tebisani de kubera nga birabikira mu muzanyo go mpira na yenga abiala bikira muge mweyo orensonga nti amasaza gogo mbiriri againa mukola ivali edabala bebi ntubibiri abagendo kuwachinga ge mweyo awaso kanewabera ukech konde enwe bazanyo mpira abao mlamko half time abagendo kudda edane bafuna mkau kukavuvu ngana akari woso agomba ibagenda kumutendero gwale ogwa quarter finals abasi nkana buddu agomba webaso kukuchaza game weyo moju kilabutelev game weyo yari kutisaa wejo chaka mla soke kwa PTC langa livri omsajoyo gubaita musisi Henry yara mula game yo nomu miu kawe gubaita mbabali Samuel nomsajoyo gubaita Rubwama Hakim beba kwa saganya game weyo romo pirogo gwalio enakuzume zariku minasatu mwezo gomwenda umaka kwa bidi ya bidi mkaganga gozi esatu ezesazeri ya gomba omusambio egweta Kasule Medi ya soka naba tebeda gol then omusambio egweta Sebunya Alfred anienda batebeda gol then omusambio egweta Waiso Hassan anienda batebeda kogolo bweto gomba aneba wangula first leg nego zali satu kubwelele chitegeza nti bagendo okuja okuchala ku sports arena wanene kitovu nga bachali debudu already bali baina upper hand oba bali bamazo kubiranga bateka yoko okugulu okumu akumutendero kwa semifinals orenso nga nti bali bagwangula ne gole nyingi zitatera kubiranga zira bikala bika mwompaka za masaza ga Buganda then again yoko dingana ya kota faino makati gabudu ne gomba yaja weekend ya gwa nakuzome zinga bili mwezo gomwenda mwaka gwa bili ya bili mkaga beto budu nebaguba ne gol ya demu kuwelele nga gol mjibafu na msambio gwaita kaija ya yajiba tebera beto gomba nebaku wate dachikazo ne jenda kukakana nga baita wo nebesoga kumutende ogudako na yenga game te yali nyangu ya denaka muna akedagala orenso nganti nebudu bali beta go kubera nga baitao ogenda kumutino kwa semifinals nda wankuba dentu kusaidia wibambi techaso kana yenga watunulira esazeri ya gomba baina uko omutende soyo gubaita Felix Sekabuza ebimu kwebi ebidu ubiri rabiaina yandibanga yagala kutuwala chikopo cha masaga Buganda omurundi ogo kubiri ogo mudiringana yengo omutendesi orenso nganti moju kire mpaka za masaza ga Buganda zagwa zo mwaka gwa bili ya bili mwe tanu mpakezo sazeri ya buwe kulabye batu wala juki nanti kufinals basi nkana yoko singo nebamu timpula ne gol ya liyemu kubwerele na yenga buwe kulabye bali batu wale chikopejo bali batu ende kubwa msajoyo gubaita Felix Sekabuza era webali batandike mpake za msaga Buganda za bili ya bili mukaga abesa zeri ya gomba ni ba mtuwala evi mkoyo bitatida kubera nga bila bika alabika mpake za msaga Buganda evi tatida na kulabika sinda kulabika alabika wabuda evi mtebibe ilanga wo ogeza nti esa zanga buwe kula weba atuwala chukope eche mpake za msaga Buganda nebaja nebachi defendi inga chetuwa liso kubera nga te abachi tute mirundi ebili ekyo mudiringana na buli kati tuchano nye saza erigendo okubera nga limenye kya fayejo alijali tuwale empakezo emirundi ebiri ezo mudiringana lichabuze then omutendesi twagala kulaba Sekabuza nga atwale chikope kye emirundi ebiri ejo mudiringana singa anabera yambye kesa zeri ya gomba okubera nga ate atwale chikope ekyo kubanga omwaka ogogo yatwalira buwekula kati omwaka guno ayagala kubera nga ate atwalire sazeri ya gomba era yabayambye ko kubera nga baze mpaka kumutendera abaze mpaka kumutendera ogwa semifinals katulize tulabe kigenda kubera nga kitambula kitya wotunulira sazeri ya butambula ne gomba bali ngera abeliranye kuba osobola okuyita mu sazeri ya butambala anogenda mpaka gomba abaita okusaidi ayo mu mpiji wali eri ekibibi we wali sazeri ya butambala era nga butambule bakyalize mpira jabwe je waka so woyita osobola okugenda n'oguka mu sazeri ya gomba kitegeeza anti amasaza gogombiri ligedi nganye katulize tulabe kye kigenda okubeera nga kivaayo era nga gomba bye bagenda okubeera nga ate basooka okukyaza sazeri ya butambala game eyo egenda kubeera ku kisaawe ekyo kye bayita kabula sogeko wa PTC era nga lifri omusajja gweta Kasirante Julius n'omyuka gwe bayita Nomsa Jegweta Mironso Azed ye first assistant, then Ebulwama Ivan ye second assistant, abagendo kubera ngate abakwasaganya game weyo tulabe makati ga masaza gogo mbiriri ani agenda okubera ngate stukira mu mpaka ni agenda okubera nga itao okubera nga agenda kumutendo gwa final twabagamba nti abuli saze yatuka ku semifinals baino mukiso gwo okubera nga tebazanya ku final na ye chiriwo ze sawa ze zigenda okubera nga zaukana ani agenda okusoka okumacha ani agenda okubera nga sembayo akatulinze Chagwe ne Bugerere ani agenda okubera nga zanya mu budde obusembayo ani agenda okuzanya kumacha makati ga Gomba ne Butambala ani agenda okuzanya kumacha ani agenda okuzanya ekawongezi ani agenda otwala ekikopo ani agenda okwata ekife ekyokubiri ani agenda okwata ekife ekyokuna anecho kusatwani agenda okubera nga akikwata amompaka ezama sagabgana nege gamasazana agasobola okubera nga gaitawo okutuuka ku mutendo gwa semifinals katulinze makati gamasaza bugonda anejo okubera nga gaitawo bamasaza chi agajo okubera nga gaitawo okwesoga mutendo gwa final tufune nani ajo okubera nga tole chikope chempaka ezama sagabgande mipira jojo na jigena okubera nga jijo na kurencha asawa zigenda akubera 10 na yenga amategeza konti wotunulira amasaza gano gonda agagenda okubera nga gazanya Tambala taina nyobi afayo bili yao. Watuno ulira Gomba. Gega mkwa gagaine bili afayo biwerako. Mpakeo sama sagabu ganda. Then chagwe season in season out. Bade bageza kukwiranga bambi basenja watu. Bateka kuvuga nyo kwa manyi. Then nebu gerere. Na uwe bali yao. Katulize tulabe masazago. Ni agendo kukwiranga te. Stukira mpaka. Eza masazagabu ganda. Eza biri. Biri mkaga. Then. Anga tuvude mu mpaka eza masaza ga Buganda nakutegeza konti timu ya fe ya Uganda ya bana bali wansi we myaka 15 onako olwalero bamazo kubera ngate abavayo kubera nga balangirira abana abiri mu mukago ba squad yabazanya abiri mu mukaga betugenda okwera nga tukozesa mu mpaka eza FIFA under 15 World Cup Festival erange mpakezo gwemirundi gwezisokedde ddala okubera ngate azitegekebwa azigenda kubera nga zitandika enakuzomwezi nga biri mu biri mwezi gwe 10 mwaka gwa 2020 atenga zisubirwa azigenda kubera nga zifundikirwa enakuzomwezi genda kubera 7 mulumo mwezi gwe 10 omwaka gwa 2020 erange mpakezo azitegekedwa mu kibuga kibaita Baku wali mu gwanga eria Azerbaijan timu ya fe yabana babali wansi wa miaka 15 Elinamuko obaba inayo ko mutendesi omusajjo gubaita Anthony Bongole yagezako kubera nga kwasaganya emirimu side yayo then tuina uko omumyuka wo mutendesi gubaita Alamanzan Kagwa then omusajjo gubaita Uthman Nayenga ye team doctor atenga team manager ye musajjo gubaita Baker Lukoya yo mukwabo abakwasaganya team yafe yaba nabali wansi we miyaka 15 eranga subirwa okubera nga bagenda ku reporting wali ku FIFA technical center enjeru okubera nga batandika okwetekera tekera empakeze za FIFA under 15 World Cup Festival ezigenda okubera nga zitandika kati bo okweteka mu kampu bagenda tandika okutraininga n'okutandika enakuzomwezi nga lumutu labe tujja kubera nga tukola tya side yayo eranga timu ya fe ya Uganda tuli mu kibinja echa group U muli muko na matimu za Genjaul, muli muko Ecuador, muli muko Cape Verde, muli muko Equatorial Guinea, muli muko Tonga, muli muko timu ya Gwangi ya Tonga, kosa na matimu za Marala, gali mchibinje echo. Na yenga, sukwadi ya yitibua, yaba za nyabili momu kaga, bagenze batunulira kwa Academy za Genjaul, chomu kisomurunzi, muli muko na abana, abayitidua, nga bavudde ku Elikambi ya Academy akosana amasomero ne kwa Academy z'endala era nga wetutandika kuba goalkeepers baisebana kuliko omwana gubaita Swale Maganda oyo bamujje ku Prosper Soccer Academy then kubaddeko omwana mulenzi gubaita Imran Sebalen oyo bamujje ku Edgar's Youth Program then omwana mulenzi gubaita Regan Chirwana akosa anomula gubaita Ibrahim Mugambwa bamuje ku Jinja Secondary School then mu ba defenders abaisa mwana mulenzi agubeta chenswa Ashraf abamuje ku KJT oba Kampala Junior Team then baisa mwana mulenzi kubaita Muzamil mutambie oyibamuje ku Ebenezer Soccer Academy then baisa mwana mulenzi kubaita Patson akosomera kubaita Abdul Shakul Kasibante abamuje ku Budo Secondary School kosa kubaita Paul Ayurothi abamuje ku Marunze Soccer Academy then Victor Bone Ogwanga ye azanyira ku Prosper Soccer Academy then Najib Zezinga abamuje ku Isra Soccer Academy then waliwo komsai mutogo baita Boniface Rico bamujeko Sparta 09 then bambidi fielders baisi mwana mwenzi kwaita Frank Baluko ye mwana wao afiano kwa Ilkambio Soccer Academy then mwana mwenzi kwaita Jonah Muwanguzi bamujeko Misiji then Rahim Mayanja zanya Praise of Grace Soccer Academy then baisi mwana mwenzi kwaita Ian Wafula ye wa kwa Ilkambio then mwana mwenzi kwaita Solomon Matovu Bamu J, obazi nila ku Standard High School Zana, then Daniel Iglima, Viper Soccer Academy, Shaka Murana, zanyila kula Ibi College, tenga kulugoro bolu teri, kwa attacking force, then by some mwana mwenzi kubeta Joseph Sebuofu, ye, zanyila ku Kampala Junior Team, baise Ethan Bakika, Tendo Salzi, aliku Proda in Soccer Academy, then Rawi, Seru Waji, aliku Edgar's Youth Program, then mwana mwenzi kubeta Angelo Kasumba, Bamuje ku Ilkambio Academy, Ivan Chiganda, Rays of Grace, Matthias Muonge, Prosper Soccer Academy, Atenga Jefferson Kwekiliza, na ye avude ku Ilkambio Academy, beba nabo, abaiti dua, okubera ngate, batu chikirira ku timu ya fe, yaba na badu wansi emyaka 15, abagenda okubera ngate, abagenda okubera ngate abeta bamu mpakezo eza FIFA Under 15 World Cup era mtegeza konti bagenda kubera nga bata andiko okwete katika wali kufata kiniko sente njeru enaguzumwe zigenda kubera lumo omwezo gwe 10 omwaka gwa 2022 mukagera basubira okwera nga bajja tukawo bata andiko okubera nga te abete kira tekere mpakezo tulabe tungawe tujjo kubera nga te tukola side yo na dalanga batende ku msajoy agubaita Anthony Bongole agenda okubera nga te abatendeka naye ngona ko luwalero embategeza konti muliji ya FIFA Uganda yaba chale ya FIFA Women's Super League wabadeo kempira jizanyidwa iranga wenjogira mkasera kano jimazo kubera ngate juko mekereze wa team yaba chale ya club ya URA baba demonsi kene makerere University Women Football Club iranga game wayo genzo kubera nge kumekereze wanga URA baju wangu debuterev ne goals wade bili kubera nga goals ebili zebafunye mwana mwala gubaita nachi gozi abatebede ko golo mudachi kia yunumwe bili kosa ne Esha Figa na ye abatebede ku goal mudachi kaya satumenya bweba to game wayo ne baju wangu boterevu then Shimaunzi baba demonsi kene kawempe Muslim ladies football club iranga game wayo ibade kumutesa to stadium walia wankulu kuku genzo kwena ngefundi kire dachi kechenda angabako zamega 0-0 then team yaba chala ya club ya KSSA baba demonsi kene Sentinua Girls football club game wayo ibade ku MTN Omondi stadium mpira junano jaze saa zibade 10 jigenzo kubera nga game yo 10 kerezebwa nga bakoza maliri agabadde aga 0-0 wegite mpira gisobedde okubera nga te jitambudde onako olwalero mu ligi ya FIFA yabachala no mugwangira ya Uganda nga wegeza ko kubera nga te tambula then a game endaleza nyidwa ebadde makati ga Jinja United abadde bazanya Shi Corporate eranga game weyo Shi Corporate baji wangu demtev ne goals bade biri kwem then kutegeza konti KSSA baba koze 0-0 UR eba wangu de goals biri kuwelela atenga Shimaunzi na baba koza mega 0-0 ne kawempe Muslim atenga naona kolwencha emipira jo jigenda kubera ngate jidamu okutojera era tugenda kubera ngate tulaba Uganda Matters bagenda kubera munsike ne Rines SS Women Football Club game weyo ja kubera kutse cyo cyita MTN Omondi Stadium wejo kubera ngate ezanywa atenga Amos College Women Football Club bagenda kubera munsike ne Red Doves waliko Amos College Stadium emipira jo jona jija kubera ngajija sawa 10 tulabe songa nga wezigendo kubera ngate zitambula wano mu gwangira ya Uganda muliji ya FIFA yabachala nga wegeza ko kubera ngate tambula mukasera kano then angatovu deyeyo mumpaka ez Africa Cup of Nations qualifications azo zichagendera ddala maso era ng'onaku olwalero wabaddeyo ko game ezisoso okubeera nga zizannyibwa oba emipiira egizannyiddwa game ezannyiddwa Kenya babadde mu nsiike ne ttiimu y'eggwanga erya Eritrea jjukira nti qualifications zino zizannyibwa mu mpaka za AFCON owa 2027 era ng'empaka zinen za AFCON wa 2027 Uganda afaba mukwaba abategesi twegatire wamu mu mukago ogwa pamoja twegata Uganda Kenya Tanzania okubera nga tutegeka empaka za AFCON yon owa 2027 agenda okubera nga tajja anayenga qualifications anga sobadde okubera nga ate azitambudde onako olwalero timu y'eggwanga lya Kenya babadde mu nsike ne timu y'eggwanga lya Eritrea era nga game eyo egenza okubera nga ekomekereza eddakiika ekyenda nga basobodde okubera nga ate bakoze amaliri agabadde aga gol emu ku emu makati ga matimu za gugombiri jukira nti bali mu kibinja kya group D ekibinja kyo kirimu ko timu y'eggwanga lya South Africa mulimu ko ne timu y'eggwanga eriya mulimu ko ne timu y'eggwanga erya Guinea then Kenya ne Eritrea iranga mukasera kano kibinja timu y'eggwanga erya South Africa beba chukulembedde baina points 3 atenga Kenya baina kamano kali kamu Eritrea nabo baina kamano kali kamu then Guinea bote baina yoko kabonero kona ye timu y'eggwanga erya Kenya ne Eritrea abasobodde okwera nga bazannya onako olwalero then timu y'eggwanga erya South Africa nabo babadde mu nsiike babadde babinkana butereevu ne timu y'eggwanga erya Guinea era nga game eyo timu y'eggwanga erya South Africa bajwangudde butereevu ne goals badde 2 kwemu nga goals 2 eza timu y'eggwanga erya South Africa omusambi oyo gweta Okon abatebedde ku goal mu dakiika ya 3 then omusambi oyo gweta Kabini aniye abatebedde ku goal mu dakiika ya 7 omusambi atenga goal ya timu y'eggwanga erya Gini omusambi oyo gweta Sise yajibatebedde mu dakiika y'enkaaga mu omwenda jemipiira egyo nga egisobodde okubeera nga ate gizannyiddwa naye nga tuli ku match day soka ya qualifications jukira nti ne timu yaffe ya Uganda game gye twasooka okubeera nga tuzannya twasinkana timu y'eggwanga erya Tunisia ne tukola mega goal emu kwemu nga game eyo yajjenda kusomeza lya 2 munyo mwezi ogomera omwaka gwa 2026 nga goal emu gye twafuna omusambi oyo gweta Rogers Mato yajitutebera mu dakiika y'enkaaga mu 8 atenga goal emu ya timu y'eggwanga erya Tunisia omusambi oyo gweta Arousi yajibatebera mu dakiika y'12 so timu yaffe bwetyo gwana cranes ndi tusobola okubeera nga te twafuna akamulira ako then tugenda kubeera nga tuddamu okuzannya nakusomeza zigenda kubeera 2 omwezi ogw'omwenda tujja kubeera nga tusinkana timu y'eggwanga erya Libya era nga game eyo ejja kubeera wali ku Hoima ekisabo kyaffe ekipya kyetwakazimba gye tujja okubeera nga tugikyaliza then awo tugizeeko ko empiira egy'omukwano then mu gw'ekumi n'ogumu we tujja okubeera nga tuddamu okulaba qualifications zino eno nga we zijja okubeera nga te zitambula naye nga nakutegeezaako nti empaka za Africa Cup of Nations za 2027 twekobaana wamu ne timu y'eggwanga erya Kenya Tanzania naffe ba Uganda twegattire wamu mu mukago gwa pamoja okubeera nga ate tutegeka empaka ez'omulundi guno so qualifications zikyagendera ddala maaso era ng'ekibinja kye tulimu ekya Group H mulimu ko Botswana mulimu ko Libya ne timu y'eggwanga erya Tunisia ekibinja ekyo Botswana beba chukulembede baina kamunero kamu Uganda tuina kamu Libya baina kamu then Tunisia nabo baina kamunero kali kamu zempaka za AFCON then angenda kubera nga nkomawo angenda kubera nga mpumula mukatuno nkole konsimbiza bakamba bange then angenda kubera nga nkomawo tusobola okubera nga ate tufundikire nte kateke eno tofa radio budu radio montu wabuli Jos Livia Sabrina Gimanya akankole mukatuno bwenti nkomewo tufundikire nte kateke eno
1: Oni mzee kafumba wana radio budu nga kutusibwa ko Skyview Soda funaka ti Skyview Soda ononga wali mu bikabi satu onyumirwanga weza bujja
2: Skyview
3: more flavor more fun more feel
4: Alo mukulu soba nyabo
5: Onyago do mzee kafumba nga bulijjo
4: naye kakati notuka nokusala enjala ne basigala nga bakubanja Sengo David omumanyi
5: Sengo
4: eh
5: bada abakola mungu
4: bamwita Sengo David wawa ne Masaka kuchiumulo wali
5: Masaka irandani
4: Masaka Uganda wano
5: Masaka Uganda
4: mu Uganda mu kibuga Masaka
5: akora muri mochi
4: asala njala
5: njala ezemporogoma
4: enjala eza abantu erambu wagenda yo nosalisa enjala nasigala nga akubanja
5: sengo David gwe manyi twasemba kusinkana ku mukolo gwa chaki norisi nga bamutikira diguli naye ate oli yali akola ku mannyo ga mporogoma kati oyo nga simumanyi
1: Zeka Kumba, wana kredi wa mdoktu sivuwa kwa Skyview Soda. Funakati Skyview Soda, unonga walimu vikabi satu, onyumiluenga weza uja. Skyview.
3: More flavor, more fun, more speed.
1: Ibikabi ya bia webili, na yate waliwa Nairo Special, asenge jedwa na obukugu, okutukila kubuli imbera. Kobelengo genzeko au tuneba charibo, obango jaguzobu wanguzi wa timu yo. Nairo Special, abera wo. Kobelengo nyuamu one for the road. Nairo Special, bulichisera chibera special. Antiono yebia, atenka ni kamuzabu. Katuwefu nile Nairo, okuva mukafunda, obamu bala yone kulio kumpi. Nairo Special, the true Ugandan reward from the source. Omwenge, tegukini zibu elioyo, atanaweza miaka 18. Nyuano obuvu na anjizibua.
2: Kati guomuli miali manechi gendere urecho kufunamu. Tota wana na virala vyo na. Funechi jimusa chabutu organic fertilizer osilike. Guomuli miwe mwani, emboga, butunda, nyanya. Ebitoke nebili mebilala ekijimusa cha buddo organic fertilizer ekyobutonde kyekina kutusa ku kiroto kyo tekikoma ku kujimusa bimera byokka wabula n'okuddaabulula ettaka neridda bujja kisange mu maduka gonna agatunda ebikozesebwa mu kulima okwetooloola eggwanga okumanya ebisingawo kuba ku noti musanvu noti musanvu kyenda mu munaana kinaana mu mwenda ataano mu ttaano buddo organic fertilizer kikolebwa Barona Agro Business Center SMC Limited abasangibwa ekabale Bonzi.
6: They say time flies when you're having fun. Well, that's by design. Club is brewed longer to be great tasting. We take our time so you savor yours. With a taste so refreshing, it's no wonder you're immersed in it. Now that's time well spent. Club. Refreshingly different. Not for sale to persons under the age of 18. Please drink responsibly.
4: Wefunile Skyview Soda kati. Muguli mbela yona. Kale, bulirobe lango genze ko au tunemi nywa nyijo. Obango limu kwe wamu. Weze buja ne Skyview. Wefunile chikacha Skyview Soda. Ejisingo kuomira. Olu weze buja. Skyview musange maduka guna. Obamu supermarket yekulio kumpi. Skyview. More flavor. More fizz. More fun. Amalimi bafaba lunji. Ngatuli mumbela yobu detacha tegerekeka. Weta gechikacha kasori ya chenja ulo. Echikula amangu. Elanga chikacha kasori oyo. Ye Swifti. Okuva muna seko sidzi. Swifti agumireche ya. Akulida muna kuchinana mutanu kuchikumi mutanu. Akala mangu. Asake minu webili bulichikolo. Awomanga moche. Akuwama kungula malunji. Gansa wabili mutanu kwa satubuli ika. Atenga abale nsigezo mulembe. Kalegua mulimi. Tulinda kasera kawamvu. Funesigo za Swifti. Okuva kuduka liyebio mulimi. Elikulio kumpi. Sizo niene kubedele yanja ulo. Okuma nyebisinga uo. Kuba kunoti msanfu noti mukaga. Tanu tanu noti. Nyamukage.

0: responsibly.
1: Munnange Richard, we baleka lunch kano. Kibadde kiyitirivu. Mbadde ndudde okulya chapati ziwoma bweziti. Bampeyo chapati endala ntwalireko n'abeeka.
0: Munnange nga ziweddewo. Buli muntu ansobedde alidde chapati n'akawunga byokka.
1: Bannange ate n'akawunga kawomye. Kano wakaguze wanaawe.
0: Guto nnawulira ku kawunga ate n'engano empya eyitibwa spring flour. Spring flour ajira mu ngano n'obuwunga muyonjo ate nga awoma. Talina buzibu ku bulamu. Spring flour alimu ekiriisa kya vitamini 9 ne minerals. Kajja mangu ate ngano okozesa butomutomo nnyo. Olwo n'okola chapati nyingiko. Mufune mu supermarket mu ggwanga lyonna. Spring flour akolebwa Mandela Millers e Busega era.

ezenja ula okubukinga kuba kunoti musamfu tanu musamfu emumunana muenda munana muenda munana oba kunoti musamfu musamfu nya muenda noti noti musamfu satu nya mwabafe kampale ntabula ya mitwalo mukaga atabafe masako mutwalo gumu nga bicheke kedua Bugoma Babu Safaris chigenda kumina kubugoma sanibiche kalangala okubanga kumina mukaga paka kumina mnano kwe kumi kugenda kumina kundi gida

0: dance party.
1: Wana kuredi obudu. Esawa wana kuredi obudu. Esawa zilipie zechiyo. Budde bwa malia gabi ya gulo. Webali kuli disa radio budu.